serigne bi masna xey bis wote ca njarem ab jotaay bañam wo ñewé mu def leen yenté xaat ñenn ñi mune nañ toge penko ñenn ñi mune nañ toge sowu ñenn ñi mune nañ toge salum ñenn ñi mune nañ toge gannaar ku ñu wax suñu tierno sisa fekke nako serigne bi ne leen yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ken tontul ba muy ñett yoon am ku ne ko nu ndey mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fajj mune yeen wa sow dama leen laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj am ko tont ne ko nu ndey mbacke xamuñu leen lu ko mëna fajj du lek mo wëlbeutiko dane yeen wa salum dama leen laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj am ko tont ne ko xamuñu leen lu ko mëna fajj du lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj am ko ne ko nu ndey mbacke xamuñu dara lu ko mëna fajj du lek mo wëlbeutiko wa djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fajj du lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp and ne ko waaw mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen ni dey xif xawma dara lu ko meuna fajj du lek ni mu len woré ne xif dara mënu ko fajj du lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mënu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnam ku ñew ci serigne touba di jébal bimu jébalo ba nopi di wax xër gum xër bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bamu wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la ndariñ amalu ma ndariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lokoy may nga diko waxe non waye kay ma digal la lulay jariñ bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon tagok sëriñ bi diko wax xër buñu xër ci mom ak bëgg buñ ko bëgg bané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne leen bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen demé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jeblu ci serigne bi wala bokko xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci serigne bi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne bi ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamni danañ mëna woot ño ñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoti dikkel delu te bo demé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siarasi waye ñak ñett yoy nak jëru top fi bi lolu amé ci biir jotaay bi am kenen ku top ci dal na serigne bi man de dama bëggona jéblu serigne bi nako ha mu nako dama bëggon buma jéblu ba nopi loma digal ma def ko loma téré ma bako serigne bi nako mo gën de ana mbolo mi nekkon fofu na fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne len ki de dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat la waxon serigne bi nako dama bëgg ngeen yegne jéblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke serigne bi ne boko waxe deg nañ ko boko jëfé japp nañ ko daldi ne ges kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jéblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jébal sama bop ngir yalla ku la wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yem bu mu xamanté loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxja lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegné gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nangul loko façon sa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantu loko duko nang dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal durus
be ngeen ko ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegg ne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma déggone dima sess ci bu ñëwé ba gis la day wañi ko ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koké kum mëna doon na xamne aw digëng ci sunu digënté wo xamne.

bañep xam muridi xam maridin mo dalalon khaliba ñep jaxlé waye de tay xol yep be ci lolu tay makke balla ya matal geybi khut bu zaman bi ya firayen bi legeybi matna xol yep begna sa dem gi taxna xol yep deena legeybi matna xol yep begna sa dem gi taxna xol

kwamal tayful jam ku ko fi kam nañu ko wal suftim na bayu soxna walo mbake way aduna tuki ku yebu jekin moy sam sufa

dafam nek ci bir serign bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tokki watam ñu bus ko serign sa jenn ko xawa bus ko lam jublu won ci bus ga moy ngiru teral cheikh bamba ñew am fu mo tok fu japp ndal.

dal ni ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni makke da nga fess dal ni ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni makke da nga fess digante ya cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba mani sa xamna ko digante ak cheikh bamba tay gis na ko du sama kumba mani sa xamna ko cheikhul qadim bindo na bis ableter joko serigne mbacke jaxate gay mbeur Cheikhul Qadim bindo na bis ableter joko serigne mbacke jaxate

ma san ju ha ban san ju go san ju njurul ma san ju no ka ak la gan ba japp ndal ma san ju ha ban san ju go san ju njurul ma san ju no ka ak la gan ba japp ndal

digle ñu jangal quran ci tuba wacce fay kamil kero ci boba tabaski bisba del si wa di al juma mom la waxon serigne bi mom warma tabaski bisba del si wa di al juma mom la waxon serigne bi mom warma fajar serigne bi julli dal di selmal sonu di werde mbacke balla normal ni la serigne salihu genne aduna fajar bisubal juma li demetina ni la serigne salihu genne aduna fajar bisub al juma li demetina ni la serigne salihu genne aduna fajar bisub al juma li demetina ñu walu cheikh mustafa salih mu dal di ñew momin mu walu serigne sal tue mu ñew ñu dal di neub yeb yeken yegul ko ay ben ben ñoko yeg waxuñ ko te boba keur ga fess na lol ci ay nit yu dang ziaré ken yegul miram nit fajar ba julina juma tasiwul dem ba timis budé ku yak baré gul fajar ba julina juma tasiwul dem ba timis budé ku yak baré gul serigne salihu tere moko wajal ak cheikh am samba ke ñoko wajal serigne salihu tire moko wajal ak cheikh am samba ke ñoko wajal gudi xibar ba xawa tas ci nit ñi ken ñewul di je ma wa ko nit ñi ku nek na lu am la balu ñak la keur ga nga fess del ñu nalikum bala ñu jekki jekki am auto bu genn ci geur serigne salihu mbacke genn ndekete serigne salihu mo nek ci bir tedd ci gannaaw gaña jitu ye fieler yu xu ya dal ñu doora kam ni sang bay genn na dunya

digante bobu yefi metti wona metti gutar ngir xamni mbacke demna gudi gaaw ñepp dano fanansi touba ni fesdal na qarima ze ku daw ba jup barab ba dal di daano suku jazu sa bop.

ni ñepp ma sédal di jang al qur'an xol yépp fess rango ñi ñepp yi wala ngaan ñi jangay qasida ñi yello ko ñi di beral sëriñ bi lol bëggon nako sëriñ bi mo tax ni ñepp ma sédal kenn yangul kérok lu dul ci biiru xol sëriñ bi mo tax ni ñepp ma sédal kenn yangul kérok lu dul ci biiru xol billahi sëriñ salih mbacke xamna ni demam gi attanum ko ñun ci fi ñu ne ci yalla jël na mbacke balay sa borom ko tak mur

0: war gum war ci umma bi lum jeuke moy diñu netli la nga xamne xewon na ci guddi gogo mu nan khawat khawari khabadat ani ruwat sabatat kamisli narin itfiat ma miha idqami wa aini sawata lati qad asmad wa jallati lil fursi qabla al millat wa suyirat kal adami wa kan qidad suhubi tardan li ahli riyabi an samhi akhbari nabi wa rajahu bi nadami turida fiha bin nujum ani samawati rajim wa farraha sirran yulim bi hisbihi sawatami lolou ay kharbax la yo xamne tollu na ci jurom ben kharbax yo xamne monde bi yep ko yegano bi yonenti bi gane jamono fegna ba ci jek moy sawara soso nga xamne mom lañ da woyé mom la mo nekkon ci force ñuko da jam nga xamne sawara ci jooni at amnako mustafa 24 ci 24 day beurep beurep di tak sawara ci dekk bu ñaan al madain ci iraq ci la nekkon nga xamne madain ñi tollu ci 30 km ak baghdad mi nga xamne moy capital bi sawara soso serigne bi tuddu ci bir tere bi fa la nekkon sawara sa amna jooni at fay guddi gi yaronbi sallallahu alayhi wasallam gane jamono sawara sa dana xoy met fay sawara sa dañ ko da jamu diko magal lolo tax ñu nan al farisiyuna humul majusiyuna al majusiyuna humul lasina ya'buduna nar majus buñ ko waxe diyanatu ad diyanatu al majusiyya moy diine yi nga xamne dañuy jamu sawara ciosan li moy sawara soos ñu ron jamu guddi gi yaronbi sallallahu alayhi wasallam gane jamono kharbaax bi feñ ca ñepp jaaxle sawara so xamne duniyat anako mustafa di berex berex di tak sayu xeye dañuy gis muy gënd yok ak takam sawara soso nga xamne teggu wuton ci deug takuton ci deug bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gane jamono dafa daldi fay serign bi netal nak bi ci topan moy aynu sawata moy bo demé sax ci kutubu tarikh danañ ko am ay net yu bari yoñ ci wax yo xamne sax ñeneen ñi ngi koy dakane wërut waye hala kulli halin moy abatu ndox la won bo xamne ni momit ci iraq la nekkon bo xamne ni dara bal ndox mu bari ndox mu neex mo xamne ay kilomètre kilomètre la ndox mi donon bo don xol ndox mi nim yaato amna ñu nan sax matal na 12 km lim guddé won sun borom xéewal leen ko won mu nekkon xéewal go xamne ni da leen ko joxon waye ñom jaamu wuñ ko won yalla ndox mom non dañ da def ndialo ci bir ndox mi di def liwat goor ak jigen di fa sey di ci moy yalla sante wuñ ko yalla ndox mom amna ñu ne sax ndox ma ciosanal ndox mi mi ngi bayiko ci yoonte yalla nox alayhi salam bi nga xamé né sun borom mi ngi labal aw nitam kérok ndox ma ndëkk balé né lañ fofu la balé xayni sawa ciosan li fofu la bim labalé wa kër nox ba paré bimi déllo wa ndox mi dafa déllo aduna bi yépp ndox mi bam dess ayni sawat mu bayi fa lu tollu 12 km bayiko non bari mi ci tariikh am nañ wax lool waye ala kulli halin moy la ndox ma di sel sel lamiy neex neex lamiy bari bari lamiy yaatu yaatu lamiy am tariikh lepp lepp lepp ba yaronbi sallallahu alayhi wasallam gane jamono da ngiss ba melne dara musufa wa kan qidadi suhubi seytane dara yiki asaman di diglu ci yastariquna as-samaa dañ da satte diglu ci alamul malakut di satte ay diglu li ñi wax li xew ci alamul malakut lawhul mahfuz li malaayika yi nangam ak nangam seytane dara satte ab diglu fofu bi yonent bi nga xamne mo ñew après mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew mu yonent yalla isa nenañ dañ ko éliminer lu mat 4 asaman dakh xofu nga xamne mënuñu tuyé juroom ñaari man na yek premier asaman man na yek deuxième asaman man na yek troisième asaman waye mënuñu dem 4ème asaman ndax yonent yalla isa mo gëna jamono bi yonent bi juddoo dañ ko éliminer juroom ñaari asaman yépp mënuñu tuyé lolu ci kiman yoyu leer bu joll ci aduna bi ñepp diko gis xamuñu fu mbayiko nurun azimun khabira bokku na ca moy kisra bepp malik bo xamne bepp bur bo xamne dafa nekkon fursu dañ ko da dakantele kisra su ñewé turum yoron dañuy dindi turu wo diko woyé kisra comme ni ngay déggé fi ci Sénégal rek ñaan Bourba Diolof da mel de Kayor Bour xuma Bour Sine ak yoy nonu Arab yi non da ngay déggé ay Mukhawkhis ay Kisra ay Najasi yoy ay Al-Qabla won yo xamné ni buri gox yoy lañ ko da dakantalé waye mo leen buri nekkon ci aduna bi bur bi ci gënon beew gënon ci rew ngeen dal ba ci kaddu bi mo nekkon Kisra Kisra mom moy ki xoti won lettre yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen fatali ko bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam do bind lettre diko jox buri li leen xamal ne yoonte yalla ñewna yonne ci Mukhawkhis gis ngeen sax mom moko joxon hadaya yu bari yoy nonu moko joxon ne ko muntu dugg ci l'islam waye moko jox adi bokon na ci moy soxna mariyatul qibtiyya adi la won ji joxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yoonte bi la bok mo jur ibrahim ñepp khadija la mo leen jur bam dess soxna mariyatul qibtiyya kisra bi lettre am ñewé ñom ñepp delo nañ delo bu rafet ñi gëmuñu delo wat nañ lettre yi ñi gëm nañ ko ci melni najasi gëm na waye kay mom dafa jang lettre bu nopi xatu ci bir pala bi xoti lettre bi saga ka joxewon lettre bi saga kam yoni won lettre bi saga li ci ne ci lettre bi kero bi yoni sallallahu alayhi wasallam yegge dana mazakha allah mulkahu yalla sun borom xoti nguram kisra am nguram ngi daanu ci khilafat umar ibn khattab dubbu nañ ci pale ba nodd fa ba julli fa ba yilif ko sun borom xoti nguram ni ko yoni sallallahu alayhi wasallam ñaane won kisra mom nga xamne mo amone ci jamono yaronte bi alayhi salatu wassalam yoron pale bo xamne bo jakarlo pale bi da ngay japp ne tabax bi dafa laal asman ndax pale bi nimu amé won jëm bo jakarlo nak tax mi da nga nan wa li de xana mi ngi laal asman tax mo xamne ni ay khuruni khurum rapport amutu fet kërëm bi yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam dañé jabaro tax mom faqna fukki faq ak ñent fukki korosra ak ñent damu nañ ta tax mom non bu ngelaw moko daanel le bu taw dara dafa jek rek di faq bu muy fukk ak ñent tabax bi fet di rëng hatta sarirun kasara ba lal bi mu togon sax dafa dam ngir gane ak jamono yëneñu bi alayhi salatu wassalam li moy aduna bi yindu fo jokol ci monde bi fuñ joko fuñ laaj ci ada yoy nga xamne ci lañ doon jëfëndiko ci walu joko ñu né ñun nangam xewna suñu dëkk bi soxna amina sax wax nako masna wax soxna alimatu saadiya bimu ëndé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam né ko kat man sa doom ji dina ko yoré ba légui bis bu sét damay gis ci mom ay xarbaax yu ma jaaxal lool ci damay bañ ak ndogal fekk ma ci mom soxna amina ne ko lal ne ko lol dong motax nga bëkkoon ni mu ne ko waaw mu ne ko delo wat ko nga teyek man ki bima tollu digënté ci mom lu ne gis na ko kérok bimu gëné jamono sax amna leer bu jëk jolli ci aduna bi moy li señ bi nan nurun azimun qad yara ci aduna bi yépp la feñoon li moy buntu bi nga xamné moy mawxif bu ñëk bi nga xamné feñ ci jëss bi señ bi di ci wax ci lu jëm ci walu mawlid xarbaax yoy nga xamné feñ na ci cham tollu ci juroom ben yoy nga xamné tuddu nañ ko bi ci topat moy comme niñ ko waxe won donte sax toftale wu ci abiyadi waye niñ koy ilkha dañ koy toftale nonu moy laylatul isra wal mi'raj dañu wax ne mbolé mu'jisat yoonte bi yoonte yépp sax mbolé mu'jisat yi fenc yoonte yépp dagana mu fenc seni wali yoonte yalla musa mu'jisa bu mu def wali bu ko gemon ci aw nitam man na mu'jisa bobu waye karama lañ koy tudde kasalika yunus bi alayhi salatu wassalam mbolé mu'jisa di feñan ci mom man na feñ ci awliya um yi nga xamne ñoo bok ci ummam bi bam dess ñaari mu'jisa yoy du feñ bu amat muy al-qur'anul karim bu ñewat bi ci topan moy laylatul isra wal mi'raj nam amé won ak la fa xewon du amati waye budi lolo rek ci moji sami da nañ gis sax yo xamné yoonent bi defon nako ñu diiw defan nako da na fenc ci bir xasside gi yoonent bi defon nak kimtanu sangam wali sangam wala nitu yalla sangam def na kiman gog moy ci karam tour dana feñ bu ñu duggé ci babu mi nga xamné day wax ci walu al mu'jizat al isra wal mi'raj yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko xamé dundam gi yépp ñaari marhala la ñaari étape la al marhalatul makkiyya wal marhalatul madaniyya dundam gam nekk won ci makkatul mukarrama ak dundug madinatul munawwara bo xolé sax al qur'an lool la al qur'anul makki wal qur'anul madani donte yenen dekk yi jaar na fa taif furs rum dem na tabuk dem na hunayni al qur'an tud nako wa yawma hunayni ak yenen ak yenen way yoyep duñ ko tuddu ci al qur'anul makki lañ wax wal qur'anul madani comme nako ulumul qur'an tege won dawa witam yoy bu jitu gaday gi am at ci lako yalla baxé xéewalé ko mo anj sa bu reey bobu nonu ñuy woyé al isra wal mi'raj al isra wal mi'raj ci marhala makki la xéewoon manam bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam di nek makka ci la xéewoon buñ waxe al isra moy jele gi ko yalla jele makkatul mukarrama yobuko baytul maqdis mu julli fa jita fa yonenti joge fa warat al baraq mam waron mo jall ak mom ba ci jurom ñaaral bi asaman asaman bu ñeuk ba mu fekk fa sun mam adama bu ñaaral ba mu fekk fa yonenti yalla isa bu ñettal bu mu fekk fa yonenti yalla yusufa bu ñentel bu mu fekk fa yonenti yalla idrisa bu juromel bu mu fekk fa yonenti yalla haruna bu jurom benal mu fekk fa yonenti yalla musa bu jurom ñaarel ba mu fekk fa yonenti yalla ibrahim rom ko di wey di dem lolu serigne bi netti nako ci bir jeuf waye li gëna yëm ci serigne bi moy bu netti du la netti no bay dalay netti bu nopp nga am tiyabay jang qissa bi am tiyabay julli ci yonenti sallallahu alayhi wasallam salli ala sarim sama nan la ko netti le do dem ci téré béré ñaan la faslun fi isra wal mi'raj laylatul isra fi nangam nangam sarat dedet salli ala sarim sama yow yalla yalla nga doli xewal ma ngi julli ci ka nga xamne dafa demone ci asaman nga dem gessu ji nak kan mo demone ci asaman nak nan la fa demewon subhanallahi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa nim demé won fawkhal buraq li sama muhammadin wa karima bi hisbihi wa sallim khabbat yakhrikh tibah fi al-layl khasid wifah wal anbiya bittifah la qawhu bitakarrum wal anbiya bittifah mbolam yoonti la qawhu ñepp ko don ñaan dañ ko bëgg gis kiñ doon deg dañ ko bëgg gis bu ande jibril ba jibril feug asaman yonenti ba nek ci asaman sos nga xamne moy jeewriñu asaman sos da nan jibril ana loy wuti waxtu yi muneko dama andako gan muneko gan gi nga andal moy kan bune muhammadu rek tur yonenti bobu doy daali melni lu recc ndax dako da deg ci musuko gis lumi def wahtaramu wa khaddamu wa karramu wastaslamu tawadu'an wa 'azzamu li khadrihi al muhtaram dakoy dadi wormal wa karramu wastaslamu niko yam bi du ca yam de tawadahu isharafu toroxlu ci kanamam ak lamay nek jeuri ni asaman sos yep day toroxlu ci kanam muhammad alayhi salatu wassalam wa qadaru bil marhabi wa sahli wa ta'addubi ni commencé marhaban ahlan wa sahlan وابتدروا بالمرحب دلال الجم والبشر والتقرب ديكو بيغال اد ديكو جيغي لربه المقدم والكل منهم شرع في محمد السمع سكر سفيه سفها مع الامين الاقدم اسمان سوم ديم ريك نين كو واخا وون سي جوروم نياري اسمان سوس كوم ديم كوكا ورمال كو جوخ خوب تير نيكو اهلا وسهلا مو روم كو فا جالات dem ba ca juroom ñaarel bi asaman sa nga xamne yoonent bi nga xamne ginaaw yoonent bi alayhi salatu wassalam neenañ mo gën ci yoonent yi mo yoonent yalla ibrahim ñu japp ne xana kenn du gëna reuy ibrahim maqama waye da ko daldi rom fa khaba anhum wartaqa fawqa al buraq li liqa fum jëm habibihi wahtaraqa hujbal ilahi mun'imi ca yalla la jëm soppem rombu ibrahim la di dem ba ci sidratul muntaha da xamne fofu dañ ga bind al muntaha fi la yefi yam al muntaha ben sidra la bo xamne garab la go xamne dañ fa def al muntaha stop fi la yefi yam mu rombu ko di wey ba ca fa khaba khawsayni aw adna muy joxante ak yalla nak fa awha ila abdihi ma awha bo xamne ni nak bi doni wasita lay def bobu lañ xamne mbolim yalla bind ki mo ci gëna reey maqam lolu serigne bi netti nañ ko ci bir jesu kon lolu moy mawxif bu ñaarel bi nga xamne ci lailatul isra wal mi'raj da serigne bi netti ko ci bir jesu bi ci topan moy li gëna siiw ci tarikh li gëna siiw ci histoire yoonte bi bañ far jël ko sax diko daté muy doon suñu dat muy al hijratu serigne bi netal nako momit mais muy dat japp ay wèr wala ay at ci atum julidi comme nako ci khilafat omar lañ ko jëkke defé ci dañ ñewon dañ waxon né lan lañ wara tan amna ñu né nañ jël wafatu nabi amna ñu waxon lool ñu né nañ jël mawlid nabi ñu né dedet li gëna reuy ci tarikh moy jugé gam jugé dëkk bam juddo yaro fa maggé fa dem dundi waat ci benen dëkk muy bayyi marhala makkiya ñew ci marhalatul madaniya lool dara gëna ko reuy ci tarikh lool lañu tuddé al hijratun nabawiyya al mubarakah sëriñ bi netti nako ci bir jess bu momit hijra bobu gaday gi comme niñ ko xamé won lu yaatal lo xamné ni ñom bañ ko bëggé amuñ ci won digal biñ ci amé digal ñom ñepp gaday khufiyatan nebutu nak bam dess kenn Omar rek mo gaday go xamné ni nebutut mom mo waxone képp ko xamné ni da nga bëgg mo ñew ci pench mëna ñew mak né yeen wa mak ñepp taxaw diko xol mu leen man may Omar ibn al-Khattab ñu ko waaw yow yaay Omar kay da am lu leen bëgg wax ñu ko loolu lu doon mu ne yeen yene téré nit ñi gaday ñu ko waaw ñoko téré kay kilifa mak yépp nak mu ne leen man ma ngi ni di gaday ku bëgg sa doom doona jirim karma ci xuru makka wi ku bëgg sa bammel nek ci mak karma ci xuru ma ngi gaday ñuy xolante seug kenn nangu tox abo jahlin ma nga fon abo lahab ma nga fon walid ibn mukhir ma nga fon ponkal yoy di jaay ak ngand ngand mu ñom ñepp ñala fon waye kenn tontut abou bakkar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal ne ko mom lay andal ca gaday ga bañ demé bo xolé sax ñu rat ñap lu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ca gaday ga yépp alu bakrin lañ ndax asma bintu abi bakrin nga xamné moy sœur sayyidatuna aisha radiyallahu anhuma mom moy ren walu togg gi ak lek gi abdullah ibn abi bakrin momit ci ñu yoron liggéey ci la bokkon wax nañ ne mom modon jitt modon diglu ci ay xibaar di ñew di leen ko jox ak ñeneen ak ñeneen ño xamni ni bokkuñ ci alu bakrin waye abou bakkar mo leen luyé di leen fay ñu and ak mom ci gaday ga ki man nga fa feñ moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam duggé ci khuntuma ci ay seconde ak minute yu neew ñu lënd fa ak lënd am fa te taxma nen fa taxma melna lu rap lolou kat ki man la serigne bi netti nako bi ankabutin nasajat ma amamin asbatat auman bihi qad satarat saatayhima kasulami wal kafiruna qad ataw wa asara al mahi khafaw wa minhu say'an lam yaraw wa raja'u bil alam moy ankabut bo nga xamne jargoñ bo nga xamne lendon na ca pakhma serigne bi netti nañ ko ci bir qasida gesu xamna ñu xawa gawantu tuti bi ci topat nak moy غزوه بدر الكبرى مولم غزوات يونس بن عليه الصلاه والسلام مولم خاري يونس بن صلى الله عليه وسلم ديف خاري بي تي گنا ري موي غزوه بدر خاري بي تي گنا باركيل صحابه يي صاح دا نان بون دون خول كو گن سي صحابه گيناو نينت نيغا خامني نيوي ño wutu yaronbi sallallahu alayhi wasallam jurum ben ci desar moy al ashratu al mubashirin bil janna su ñoppé dañ nan ñatéwon badar ku téwon badar ci sahaba yi mo gënon ku téwutun badar histoire ba xam nañ ko intention bi ñëkko na am taxutun bëggu ñu na xex ñëgg mo abu sufyan jaaré fa won fa ñu bëggu na kar ñëgg mo ila akhiri nangu ñëgg mo rek bayyi nonu xex ba ñam ba far histoire genn ba xex am ba ñom ñu déclarer né dañu bëgg xex yaronbi sallallahu alayhi wasallam lu jitt lolo bëggoon na xex lool waye amtu ndigalul xex hamza sax amna bis mu ñew ci mom fekk yaronbi sallallahu alayhi wasallam tok ci kiparu kaaba ci kiparu jakka ji hamza tang ci karam yaronbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yaronbi yalla bi du ñun ñoo gën ci nit ñi ne ko ah kay du ñun ñoo yor diina ji gën ñun ñoo gëm yalla ñoo gëm nangam lu mu wax yëndib ne ko ah kay mu ne ko lutax ñuy togn duñ fayu nga nan ñu muñal rek yëkëti kaddoom ci karam yëndib sallallahu alayhi wasallam waye nak kaddu ko intérêt l'islam mo taxoon bu intérêt personnel mu yëkëti kaddoom ci karam yëndib alayhi salatu wassalam yëndib ne ko omar dañu ma gud ndi hamza dañu ma gud ndigalul xex say ñu amé rek danañ xex mu daldi waccat dan ko yow yunt yalla bi nang ma djegal ci kaddu gi ma yeketti sa kanam bat koy wonat ginaaw kérok bi nga xamé né ci admu ñëk ma ci gaday bi uzina lil lasina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna la ala nasrihim laqadir ci suratul hajj bam wacc yunt bi alayhi salallahu alayhi wasallam fa wo bilal mu ñew mu ne ko nodal buñ da yeglé da nga nod waye nak buñ accé ci ayya ala sara ayya ala fala dañ koy dag waye dañu wax ñaari baat séré ak ñaari allahu akbar suñ ko waxé ci waxtu wo xamné ni waxtu julli jëtut ñu xamné yoy yéne la wax nañ né jamono joju dañu xol waxtu yi ñu xol muy digënté 11h ak midi jot ñu né ah tisbar da jëtugut sahaba yi ci seen yard ñom ñepp ñu ñow dajalo ci jakka ji tok di diglu ndigal alayhi salatu wassalam ñew ni teul gel da di jang ay bi ñom ñepp dañu juk kabar jox nañ leen digel ngeen xex dañu juk kabar contant ci lolu yakam ci wona xex yakanto yakam ci wona jakar du yeferi ay bo bam wacce xare bu nga xamni moy bi gëna mak bi ñëk def moy ghazwatu badrin comme ñu waxon ci tambali bi legi ne ahlus sira dañu am seen musalahat bop dañu seen moy bop xam ngeen ne kalimatu ghazwa boko fek ci furut sira tay xare bo doon wax da nga nan harbu sangam khitalu sangam maharakatu sangam yoy ngay jefandiko waye ghazwa sira moko mom fuñ ko jefandiko furut fof jël lañ baat ba fu momu ñu ne lan moy ghazwa ñu ne al ghazwatu hiya ma kharaja fiha an nabiy alayhi salatu wassalam sawa'un harab am lam yuharib moy guerre bo xamne yoonte bi genn na and ak jeysi ba mo xam xex na wala xexut lola ghazwa lañ koy tuddé même bu demone ba ca xex ba ñu defal ko fa tante mu tok ghazwa la su fekke re nak xare bi mom demut dafa jek jek ne diw ak diw ak diw ak diw dem len ngeen dem xexa jek dekk sangam ken du ko tuddé ghazwa sariya lañ koy tuddé boba sariya moy ma lam yakhruj fiha nabi alayhi salatu wassalam lol moy farq bayna as-sariya wal ghazwa ñaari mo yoy ci mustalahatu siratu nabawiyya ci la bok fo fekati al ghazwa motax nga nan ghazwatu badrin ghazwatu hunain ghazwatu tabuk ghazwatu lahsab ila akhirih mu don ay ghazwat yi bari motax mbollem ghazwat yi nga xamne yaronbi sallallahu alayhi wasallam def nako ahlus sira nenañ tollu na ci ñaar fukki ghazwat ak juroom amna ñu ne ñaar fukki juroom ñaar amna ñu ne ñaar fukki juroom ñent xam ngeen ne sira mom mo wuté ñu and ñom dañu mëna wuté nenañ borom xam xam nenañ mo lem xam xam ci ahlu sira ñoo daqa wuté ci xam xam ñu leen lu tax ñu né ñom seen tamé bi ñuy lay tamé bi nga xamné mom lañuy yoré diko lay seen tamé bi bëndëni dafa reey motax lu ne ci jaar xam nga tay bo yoron tamen bo xam ne bëmb ni dafa reej ngay lay gerte bo moytu xeer dana ca jaar de nga doomu sidé mëna ca jaar doomu sumpu mëna ca jaar waye bo yoré tamen bo xam dañ ko yett mu yam motax la ñaan tamen bi ahlul hadith di laye tamen bu fat tarat la li leen neex rek mo ci jaar waye ahlus sirah mom tamen biñu yoré dafa yarax ñom tasahalu wa tasamahu dañuy woyefal bu baakha baakha baax ñom buñu ëndé ab mawdo di ci wax ku leen andil xibaar rek dañ koy jël buñu jema geus sax xibaar bi la ci ajo motax dafa bari wuti bo gisé leg leg ñu la nangam ci dat sangam la demone nga demane ñu la dat sangam la amu ci benn dat buñu deppo amu benn jeysi bo xamni gaso bo xamni limba deppo nañ ci motax nga deg ñu la gasawat yunus sallallahu alayhi wasallam ñi neena ñaar ko jurum la ñi ne ñaar ko jurum ñaar ñi ne ñaar ko jurum ñent sababu bi moy lolu ñu wax ghazwat badrin nga xamne serigne bi tuddu nako ci bir jessbu ci atum ñaarel bala do non ci gaday atum ñaarel bobu non lu bare ci l'islam ci la xewé wër ko bi sax ci atum ñaarel bala xewé ci lañ ko fatal tahwilul qibla ci atum ñaarel bala xewé zakatul mal ci atum ñaarel bala xewé ghazwat badrin al kubra ci atum ñaarel bala xewé xare bobu nga xamne yoonent bi mo fa jitu won yeferi ci place bañ doon xexé badar buñ ko waxé ay abar la ay ten la yo xamné badar la tudon ay ten la yu tuddu badar xare bu ne ci xare yoonent bi sallallahu alayhi wasallam turu place ba lañu tuddé xare ba ghaswatu badrin moy fañ doon xexé mo tuddu badar ghaswatu hunayni wa yawma hunayni is a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a fañ doon xexé mo tuddu hunayni khurwa ghaswatu tabuk fañ doon xexé mo tuddu tabuk ghaswatu al-ahsab ay ahsab lañ doon xexal ila akhiri place bañ doon xexé dal wala ñan doon xexal ghaswatu bani musalaq bani qaynuqa ila akhiri moy place ba foko fek rek bo gesso la top ci ghaswo ba place bañ doon xexé mom motax ñu tuddé koko wala ñan doon xexal motax ñu tuddé koko ghaswatu uhud place ba uhud la won nga xamné après badar la won ghaswatu badrin fan doon xexé mo tuddon badar yoonte bi xexuton badar comme lam yere won yenen xex yi nga xamne dafa yoron ngannaay di xex ñukoy jam diko door badar dafa ñew difa wone kiman ay mu'jisat motax ñu nan ko badar al mubaraka badar malaayika yi dañoo wacc ñew di barkelu ci xex bi istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaayika motax gor yalla yi ñewon yep li sun borom mayon wa badar ci ay kiman nga xamne ginaaw yoonte moy maqama yi nga xamne mo gëna reuy ku ñew fa nga tek sa bëtt xam ngeen suñu serigne fa la tegon bëttam ba yalla jox ko lolu bar jox ko lu upp lolu gis nañ ko ci minnam lu bare bare ghaswatu badrin yoonte bi bimu ñewé sahaba yi dañ ne ko wa ya rasulullah est ce que gisoo ñu defal la fe ben tante bo xamne ni dañ fay tek lu melni ak basan wala tabal ak ses ngay ñew ngay disok capitaine di wax ak ñom di len ñaax lolu est ce que pour chance nga yor nga solo ne ci bir xex bi ñom ñep ñu rafet lu xex lolu xalaat bobu yoonte bi ne waaw ñu defal ko ben tante bo xamni kérok badar biñu accé badar rek la kimani commencé feñ ndax biñu accé badar sahaba yi ñaari war way la ñu ron dañu amone problème yo xamni problème lek xif problème famille ay masakil yu bari yu dajé ci ñom xamuñu xex musu ñu xam luy xex bi ñëwé badar ñu tiit lool lu ñëk am moy suñu borom dafa def ci ñom ñëpp ñu gëmëntu kessas yalla daal di wacc ab taw bo xamni ni neeku taw bo xamni ni day dekk taw bo xamni taw waame lay doon waye taw bu ndaw bo xamni wiccu ci ndox mu sedd ñu and ko xi nelaw nga xamni biñu yéwo dañu and ak sawarte go xamni dafa mel dañu laal ay doom wala dara moy kiman di ñëk feñ badar yaronnabi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi nenañ ñepp ñu bari net nañ ko ci ñom nenañ sa yu yewo suñ tedde guddi dañ fekk yaronnabi sallallahu alayhi wasallam du nelaw guddi day nafile rek ak ñaan teen loxoy ci asaman di ñaan ya hayy ya khayyum ajil lahum bin nasr ya hayy ya khayyum ajil lahum bin nasr bo ba set abou bakkar sax nena lambay gi yaronnabi sallallahu alayhi wasallam tegon ci mbagami bimu yekete loxoy ci asaman dem na ba nga xamne kol gi wad na ci suuf man mako for tegar ko ci kawam nan ko yow yonent yalla bi noppal sa bop sun borom dana nangu sa ñaan ba jek jek rek ñu ubbi asaman ci malaika yi ne yureet gen fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikat ay junni malaika waccion ci xare bobu non lolu waxil la rek waye ben malaka man na duma monde bi yep adina buy tukki malaka wa sahibun nafq moy tukal adina bi kon junni malaika lu ñuy wut ci junni nit rek lolu importance bi xex bi am la adad bi lolu lay tekkale bi nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tay nak mbollem luy joxe ndam akhs bil asbab def nako manam sabab lu lu koy jox ndam rek def nako li ahlu tasawuf nan adamul akhs bil asbab min su'il adab bokku na ci ñaawu teggin moy ngay baña jëf ngay baña sabab ngay ñaan yalla ci baña sabab lolu ci ñaawu teggin la bokku ngay ñaan yalla rek tok rek di ñaan yalla rek ci do sabab lolu ci ñaawu teggin la bokku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lim fanane ñaan badar lepp téw do na defat yenen bagage di geuss wax nañu sax dajé won na ak xalé yu ndaw di len laaj ni len amut ay non yo xamné ñi ngi fay ci xuru xalé yi ne ko ah kay mu ne len ñaat lañ limbi ñaat la xalé yi ne ko ñun ah bari nañ dal way xamuñu limbi ñaat lañ mu ne len par bis ñaat gi len lañuy lek xam ngeen xalé yu mel non dañ koy xam magali fi ne magu ñu ray dañ xam ñaat nak lañ faray yu mel non dañ koy xam xalé yi wax ko limbi mu ne len kon limba nangam lañuy tollal ci yéfer wallahi limba mo xon non la tollal lol akhs bil asbab la bi yeferi dikke akhs ñu jakarlo julit limbu tuuti taxaw ni limbu bari bo xamne yor nañ mbolé mi wasaayil yor nañ bi ñewé yoonte bi jom ji taxaw yeferi xam nga lu ñuko wax yoonte yalla bi dañu bëgg bala xex bi am ñu def ben mu bara sax ben cioki bu ndaw bo xamne da ngay tan 3 ci sey nit ñun ñu tan 3 ci suñu nit ñu sétan leen tatch leen ñu xex ñu xol lu xew rek ci premier cioki bobu ñu xamne xex bi non lay demé kérok sahaba yi ñepp dañu daanu jël yoonent bi tanma wa ansar kenn ku ne naan yoonent bi tanma waye hikmatur rasul kérok bi mi tan kérok yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mi tan bu ko neexon tan wa ansar waye dañé suma tané wa ansar ñu jëk leena ray dañ naan yoonent bi dafa bayyi ay mbokam tan ab jambour waye ay mbokam yi ko gëna jëgé ci walu deret hamza khum mu ne hamza jugal hamza juk taxaw ali qum sidna ali juk taxaw ubayda qum sidna ubayda juk taxaw yonent bi ne ñun suñu ñatt ni hamza ali ubayda yeferi tan shayba ak walid ak hutba ñu ne acca bismillah ñi commencé tacc hamza ay seconde ci la dané shayba mu dé ali ci ay seconde ci la dané walid mu fat ubayda ak hutba ñu amone ay gañu yu ndaw ci hamza dafa ñëwaat sadat ñu ray ci ay minute yu neew ñett ñe deena ñett ñi ngi taxaw di lajaat yenen na da salat mënatu ñu del sun borom waré na dal xex bi non la continuer sëriñ bi diñu ko netali ci biir jëss bi sëriñ bi diko netali waat ci biir jëss bu naan waye mo bax sëriñ bi sëriñ tuba xolal buy netali salli ala laysi safa mo di netali xara bi lu la wax mu nek fa di wax de ghazwat badr sana sana ya hijriya yawm kasa wa kasa salli ala laysi safa bi yawm badr iswafa ya yalla yalla nga dolli ay xewal ca day day badar ya non la ko netale ci biir jess bu gi ay abiyat yu bari la yo xamne buñu ko temps bi mo yone dañ ko lire comme niñu yéré won yépp way dal bokku na ci dal néna yawman bihi stadda nidal yawman bihi stadda qital yawma ta'arufir rijal yawma rida wal wajal bis la won bo xamne ni dal ci lañ xamé ñan ñoy goor niki abou jahl nak ñangalam yu yépp du dal kérok la faatu abou jahl mi dal wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako do mayituma la nga julletu ci kaaba ara ayta lasi yanha abdan isa sala kero lañ ko duma rek badar yefe bu mag bobu ñu woy umayyah ibn khalaf fa lañ ko raye ak ñu bari ci ñom xamna dañuy yam fofu ci khazwat badr demat yenen mawaqif yi ndax tan bi duñu may yépp ñu ñew ci waye dal man nak lima ci gëna yëm sax ci fofu nonu ci la xamé dal ci la sëriñ bi dal man xam xamu sëriñ bi ak jëmmi sëriñ bi ak baaxu sëriñ bi wayax lako ma la tax la mom dal la dal du lu jang du lu gëss non dal la dem bi mi net li ñi demone ba daf mu nan wa fihi muhaqqiq sayyidina muwafaq dilim ñe demone ba daf tuddu abou bakr tuddu omar usman dimu ton ba daf tariikh saxal nako ñepp ci depo da ron ñew badar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ana sa soxna sa nangam mu ne ko dafa tawat mu ne ko demal nga topato jiko dimu ton badar serign bi bimu tuddu neena usman demone badar
1: وفيهم من نكحا بنت رئيس الصلحاء نورين حين افلحا بحط كل ما سمى
0: ني دم دي گسو دي عثمان ديمون بدر جيمي عثمان تيو دم بدر تيو نا بدر تي باتين يوندي مو نيكو اون عثمان ديمال nga top doji sa soxna sa ديمون بدر واي ام nga tiyabe ko tew badar seug bi ne lolou mok tew badar ñoyam kon tewon na badar yéndib moko wax ci lu wër né ko demo badar waye am nga tiyabe ko demo badar gaay nga xamné ci walu zahir lañu nas bi lañu gëss rek motax ju bari dañuy jum ci mbindum sëriñ nga xamné dañuy dégg arab nonu dem xol ni rek ñew di critiquer di wax rek fekk xamuñu né ak la ci aju yépp amna buntu bo xamné muy buntu juromel bi ci al mu'jisat mojisat moy ay kiman fi moy bi ci gëna bi ma ci gëna yé man ci xasside buntu bi lima ci yé moy juroom ñetti abiyat sëriñ bi tuddu ci fukki mojisat ak juroom ben khairu kalama khalla wadal juroom ñetti abiyat té pourtant téré yi ñom da ngay gis ko xamné mojisat ak faslu la koy ubbil bo xamné ni mom ya salam serigne bi juroom ñetti abiyat mu tuddi ci fukki mojisa ak juroom ben da lañ lako tuddel ben far ben mojisa moy lu xoti bax waxon nañ ci ginaaw legi ne mojisa yi nga xamne yonenti yi dañ koy def daga na seeni wali ñu feñal ko bam dess alquran yonenti bi alquran yi nga xamne yalla ko wacc ben wali mu tondi wat lu melni alquran wala andi wala sax lailatul isra wal mi'raj lolou mom dañ ci repo waye lul lol rek man na feñat serigne bi neena ci boko deme ci mawahib al qudus nga deg man wa summiyat mu'jisatan li annaha yu'jisu khayra al anbiya'i sa'naha wa ma yafi mu'jisatu nabi yafusu fi karamati al wali moy li ñoxal legi wa ma yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamati al wali kon li nga xamne mo aji ci walu mojisat nabi ali sallallahu alaihi wasallam mojisat dafa am solo karama dafa am solo manam nit yalla ñuy wax seeni xarbaax lolou day tax ñu gën leena gëm motax xarbaax serigne bi buñ koy nepp neppal lañ koy waxtane buñ ci am complexe diko wax buñ am complexe diko wax ci jotaay xarbaax yi nga xamne da ko doon feñal amna ño xamne mënu ñu gëm lu xarbaax motax mojisat nabi ali sallallahu alaihi wasallam lenn ci borom xam xam dañ ko jox yitté ba nga xam dañ ko doon woutal ay téré yo xamné dañ ko doon taxisal di wout ay téré yo xamné mu'jisatu nabi bari na ñoo xamné talif nañ ci sëriñ bi ñew ci buntu mu'jisat nan lahu minal khawarif ma lam yaji li sabiqi wa la yafi li lahiqi fadlan minal muqaddim ay limu am ci xarba lam yaji li sabiqi ñako jitu won musuñu ko def wala yafi lillahi ñim fekkon jamono musuñu ko wone te ñimi wonat ginnaw du amat ginnaw
1: minha salamul hajar
0: ben min mu'jizat nabi salamul hajar yaronbi sallallahu alayhi wasallam musa rombu doji dañ ko assalamu alayka ya rasulullah bari na sahaba yu ko deg abdullah ibn mas'ud neena masna ko deg
1: minha salamul hajar
0: alayhi masjidul shajar garab ga doxone ñaarel e garab gi kay garab gi ñew melni nit kuy dox e garab gi kay garab gi jikko jikko jikko ne pulet ci kanam de da ron dox bi ñew minha alayhi masu sajari jël tam di dox wursi ko ñepp diko gis bam aksi taxaw diko diglu mu ne ko garab gi man may kan garab gi séré ñaari baat séré ci kanam lolu xar bax la alayhi masu sajari lehon si khaqul qamari masna xar wer wi ñaar aw ngal fele wonen ngal fele alquran net na iqtarabat sa'a wan shaqal khamar makka la xewoo kérok sax bimu xewé wa makka dañ né abou jahl dañ né dañu njabar xar gi fi rek la xewé ci place bi rek la quartier bi rek la xewé wer wer xaré jokkolu né warum warum né wer wi da fay xar wa fursu ñu né wer wi da fay xar fune ñu né wer wi da fay xar ñu na tay njaba shi'rul mustamir njabar gi ka da yaatu kana yusilluhu alghamam naju daw ko lak niri dako da top diko keral non lu jitu yonentim la won niri diko keral yonent bi sallallahu alaihi wasallam annak abou talib ñu jëm sham ñu seen naju top abou talib diko lak ni manam naju ne ci abou talib waye yonent bi mu andal xale bu ndaw bi aw naju neku ci rahib ben labbe bo xamni ni ku xam lu jëm ci walu adyan la ilmul adyan taxaw di xol taxaw ci kaw tundu di len xol ñom ñaar di seen goor gu mag gele ne naaju mi ngi ko tampé xalé bu ndaw be naaju yi neeku ci mom mu taxaw di len xaar ba ñew mu berde len jox len ñu lek ñu naan mu laaj abou talib ne ko xalé bi kan moy bayam mu ne ko man may bayam mu ne ko du deug xalé bi man lima jangul ci reey ab jurim lay doon mu ne ko wax nga deug ab jurim la mu ne ko ba xam nga ni ki ab yoonent la ha wala xamako non ab yonent lay doof ki moy yonent mujj jamono yi ñu doon wax naan naaj diko lak ci aduna ak alakhirah yara wara aw amam da ra gis ci karamam nim doon gis ci karamam yonent bi sallallahu alayhi wasallam non doon gis ci ginaaw ni mu toge ni ma toge ni munuma lire li ci li ni sama ginaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam day lire li ci ginaaw yara wara aw amam day gis ci kanamam ak ci ginaawam amna bis muy julli mu nan sahaba yi defal len sapesi ñu nan ko yoonent bi xolal xolal ba xam sapesi mu ne len ni may gisee ci kanam non lay gisee ci ginaaw defal len sapesi la wax yara wara aw amam wa aynahu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ay beutam daana nelaw di gem ni nga japp ne mi ngi nelaw waye xol bi du nelaw señ bi neena wa qalbuhu lam yanam amna bis mu ñew tedd guddii soxna aisha ne ko yoonent bi do julli witar bala ngay nelaw muneko soxna aisha man sumay nelaw sumay beut suy gem sama xol bi nelawut waxo nañ legi ne wama yafi mu'jisatun nabi yajusu fi karamatil wali sunu serign nena nawmi ibadatu rabbil la sharika lahu qalbi yudabbiru ayati yursil hikama ci yonent bi lako don do wa qalbuhu minha tajannubu subab an jismihi ma'asiyab weñ yi di naw da nga wormal yoonte bi ngir bañ ko tokal sobe duñu lal ci yaramam duñu lal ci yereb man na ñew ba jégué ñew ci kum dendal masalan abou bakkar taxaw weñ yu tong ci abou bakkar bo waré del wat du lal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ihtiraman lin nabi minha tajannubu subab an jismihi ma'asiyab kasaka tashilu sihab bokku na ci mu'jisatam moy lu jafé won mu yombal ko ak bari ci dundam gi lu jafé won mu yombal ko dalan ci jox ben rek ghaswatu khaybar nga xamné khaybar lañ doon xéxal wa khaybar ahlu khaybar ñu nekkon ay yahud xaré bu yagg bo xamné juroom ñaari fan xaré bi am nako bis bu set ndax yahud dañu nangutu na gën dañuy jek jek ne ko ci bundu bi xex gaaw na ci ko ci da tujat ba subat julli di taxaw di xaar ci ay tata lañ dekkon xaré bi amna juroom ñaari fan ben bis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taxaw nak wara feñal nak mu'jisa dane gadan la utiyana rayata li rajulin yuhibbu allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu allah wa rasuluhu suba day dana jox raya bi drapeau bi jëm jo xamna ni yalla ko yonentem da ko bëgg momin bëgg yalla ko yonentem te koko suba koko joxe fatkhu dana am dana am ndam ndax dañu xol khasadu khaybar premier jour amna kum jox drapeau ba amuñu ndam deuxième jour mu am kum jox amuñu ndam troisième jour ba ci juroom ñaaral bi fan mu ne dal ala kulli halin dal gadan la utiyana rayata li rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sahaba yi kenn ku ne yakar ne yola tay ji bu ñewon suba danañ xol talib bo xamni ku bëgg Seigne Touba danañ ko jox nangam ak nangam kan mo ci gëna sa bop sahaba yi kenn ku ne nga tedde guddu ya nga nan ha drapeau bi ni suba man lañ koy jox kuma gëna bëgg yalla ku yëneentir ba ñepp dajalo buñ xeyé suba mu dajale sahaba yépp mu taxaw ci mbolo mi di xol di xol di xol di xol di xol xol mbolo mi bam jeex gisul ko mbugona jox raayam mune ayna ali ñu ne ko innahu armad ya rasulullah asabahu ramat mom ko dafa wanen xolal kanen kenn ko leni kiyat ku gëna bëgg Seigne Touba mu xol ne ñu ne innahu armad mune andi len mako ñu andi sidna ali beutami mi ngi tapalo ba muñta xol dañ ko don wamat kérok mu ñaan tifli ci loxo bi taf ko ci beutu sidna ali beut ba xol mu ñaanat tifli wat tafat ci beutu chamoñ beut ba xol sidna ali neena bisu kérok la nga de toxoñ waxuma lag di wanen ta seelu sihab ci lañ ko joxe drapeau bi ñu am ndam minha tawassul tuyur picci dañ da am problème di ñew diko boles da ngay toñum picci mu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di boles di tawassul ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñuy téré tawassul nak ñen ci yëneenti haywanar yi def tawassul ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam di def ay tawassulat ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ñu naan ñi tawassul dafa haram amna bis ay picc yo xamne ñoo nekkon ci garab sahaba yi faq ben bangas ci garab go xamne ni am tag da ca nekkon ñaari ciu ci picc nekkon ci bir tagma nday ji ñew ci kanam yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam di lepp lepp rek ci kanam yonte bi di def ni di lepp lepp ci kanamam yonte bi dal ni ana ko togn picci mi am ci sahaba yi ko jugne ñun day ño fakk garab ge mune neena picci mi neena da am ñaari ciucam yo xamne ni da ngeen ko reeral dem len jox ko ñu dem delo wat ci picci ma dal di bayyi lepp lepp je nawat dem minha tawassulu tuyur bihi lahu istaka bahir gile ni dañ da ñew ci mom diko jambat amna gilem go xamne rajulun minal ansar moko momon dada liggeelo gilem gi diko jox mu lek diko jox mu nan gilem gi da am bis mu bayyi ba koko dem siyaara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gilem gi gaaw yolle ko daw ba ci kanam yaronte bi muy joy di yuxu ci kanam yaronte bi di genee rongoñ yaronte bi jël kol gi ko lawon fomp rongoñ dan ana ko togn gilem gi ana koy borom gilem gi rajulun minal ansar juk taxaw ne ma mom gilem gi muneko gilem gi neena dang koy liggeelo diko sonal ci doko jox mu lek mu doko jox mu nan de ko jox muy lek way mom lay jambat kat bihi lahu istaka bahir wan fajara ma'un namir amna ndox mu massa genn ci loxo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wan fajara ma'un namir moy infija ndox mom nga xamne genn won na ci mom ca yawma hudaybiya ben xarale won bo xamne ni dañu soxla won ndox muñ jappo soxla ndox muñ nan amuñu ndox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tim mel defukay ndox bu yam ni taxaw ni xawa melne lu jaxle bam yag rek loxoy di yureet di genn ndox ma'un namir ndox mu neex massa ñu jang li ba ci karamu señ loxoy señ bi di genn ndox señ Touba loxo mi di genn ndox nam doon genn ci loxoy yoonte bi alayhi salatu wassalam wa ma yafi mu'jisatu nabi yajus fi karamati alwali ahlu tasawuf nenañ ahlu alilm nenañ karama yi fen ci wali day tektale ala sidqi sulukihim ala sidqi turuqihim neena seeni karama yoy ñuy feñal ci diko nurole ak yonenti bi day tektale seenu deggu soobu day wone li ñek lu deggu la yi ñu done feñal diko nurole ak yonenti bi day wone li ñek dafa deggu ndox mak nam genné won ci loxo yonenti bi alayhi salatu wassalam non la doon genné ci loxom waye bëggu mu siiw da ko daal di neub ndax soxlu wuñu won ndox kérok dañ doon jang dong mu daal di def ni loxo bi loxo bu tedd bi ba ndox ma bay mu genné wat wan fajara ma'un namir ndox mu neex min yaddi si takarrum ca loxob don gi mi def ku tedd ka waye loxob suñu serigne bu tedd bi genné won na ci sumiha tasbihu taham ma sa ñoy deg aw ñam wu ñuy lek melni mburu mi nga yëkëti ko mu naan subhanallah subhanallah fi kaffi afdalil anam aw ñam muy tuddu yalla ci loxob yoonu bari na lool ay riwayat yu bari la ghazwatu khaybar giñ waxon legi moy bi ci gëna siiw ghazwatu khaybar biñ xare ba nop ku ñaan zainab bintul haris suma jumul ci turu zainab la waye la ci top la xunu zainab bintul haris wala ba arif bi dab fuma num demé tour yi deug deug way dal ben jigen la won bo xamné dal ab yahudi la won ab juif la won ko bañon l'islam da ñew ci sahaba yi ne len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nan la gënon bëgg ci walu ndawal man ko dama ko bëggono yakal tay ñu ne ko zira lolu ñi wax tanki ki ak yoy manam yoy de mom sallallahu alayhi wasallam keen nako lol fo ngon nako lol mu dem wutub gat jël fañ ñam fawna gëna bëgg mu jël pochen bi roof ko ci bam saf sap pochen toggu ndawal gi bam rafet mu ñëw nako li de mala ko yakalo yaronte bi mësa tim ndab ndawal zirah lay nan talal leen fofu zirah bi way man la bëggoon lool ndaysa bam ñëwé rek zirah bi yëkëti nim di sewon pochen lañ ci roof bam saf sap ndawal gi nan subhanallah buma lek ya rasulullah dañ ma pochen amna sahabi bo xamne nenañ bisru ibn al-barala tud bokon nak ndab la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ca ndab la faato ndax foray pochen yaronte bi dane wo len soxna ci mu ñew ñu wo ko mu ñew mu ne ko li nga def lo ci djublu mu ne ko dama man kat li ma ci djublu lu simple la bu fekke doonam yaronte nga de ñu noppal bo def yaronte man xamna li warulla man ray deug deug bi yaronte nga khalas yaronte bi djegal ko
1: sumiha tasbihu ta'am fi kaffi afdal al-anam
0: khitab zabyin bi kalam waxu zabyu ga kewal ga tan siwna kewal ga ñi yewon yaronte bi diko rom mu ne ko e yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kewal gi di khitab nekutul ay lak ni re di ngexal wala di joj e yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do ma bal nga yeewi ma dem nampal sama dom yoy ñewat nako ah yow ko dañ la rebb bu mom la suñu mala wallahi bo ma yewé ma nampalé damay ñëwaat nga yewaan
1: yeralnde bi yewé ko mu noppi nako yewaat ma taré na kitabu zabyin bi kalam mu'jisatul muhtaram
0: kalamu dabbin khat'ata waxu mbeutuma
1: señ bi wax nako yu bari ci xasside yi
0: bëttuma waxon moy waajo ju doon rebbu ba gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok mok sahaba yi mu rebbon ba yorom mbeutum nonu de nga war ko def li ñi def mbeut bo jappé mbeut bo yeggé ci kër ga rombu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok mu ne wa ñëlum doon way ñu nak kéré ben way bu wërté ak yaronte mu ne way ké mako bañ way xaar ma gëfa ñew xoti bir mbolo mi ñew ay kaddu yu ñagas mu yëkëti ko ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne ko ah yow xoti nga sama war ma de fekk ma sama bir nit nga wax ma kaddu yi ni mu ne ko waaye yow may ma nga naan lan bala ma laa gëm sama mbëtt mi de bu la gëmee ma gëm la yéen di ne ko mbëtt mi mu ne ko ah labbay waajay dégg mbëtt mi kuy sa borom mu ne ko bala ma asamaan ak suuf ak aras mbëtt mi may kan ku yaay yonente mbindeef yépp
1: كلام دب قد أتى
0: فيها بنص سبتا تكسي لير لك عنين جسع موي بيتي گنا داو يارم كي تي موي جسات النبي عليه الصلاه والسلام اك گورن اونك تي بير جاك يونس بي صلى الله عليه وسلم دانيو دفرن بن تاندرم بو خامن دانيو باي وون اك گي يونس بي تي لا دا تخاو سي تاندرم گي بوي خطبه كوم ني ديفه من بارك lu yag buy khutba ci kaw minbar la nenañ tandarma ga defoon nañ ko ñetti escalier yo xamne tandarma gu xawona kawé la non nga xamne bu ñëwé ci lay tok bu waré khutba taxaw ci am bis sahaba yi gis ne dal war nañu mëna defal jamono mi ngi dox war nañu mëna tabax ben tabax ban bo xamne ni defaral ko bam gëna jek yoonte bi ne bu ñëwé taxaw ci ñu defar ko ñu julli ci ñepp ñëw tok li sahaba yépp ko netti ñu bari ay riwayat yu bari la du ben riwaya rek ñene won ci yak ñu ci bari netti lañ yaronte bi ñew rombu ak ga nga fi minbar ba nga nele da wara rombu ak gi dem ci minbar bu bes bu rombe ak gi yuux ñepp yu deg muy wonku melni xale bu joy di joy di juxu ca kaw yoonte bi sa may

0: بخداو بخلالي
1: كون داني نيك خامي تاخال لان موي معجزه اك ارهاس تا نيار ييب تي يوننت لاي فين اك يينن ييغا خامني كاموي فين تي موم دون اب يوننت موي لو ملني كرامه فين تي واليو يالا ولا لي ني تودي معونه موي ديمبل لو يالا ديمبلي اب جوليت لغلي اب جوليت نيك تي خات خات taga tembe ci mbir mu doy war mo xamne kenn munu ko ta musal kudul yalla yalla dimbali ko xettali ko ci anam go xamne wute nak lañ baaxo won lañ xamone lolou lañu tuddé mauna waye am ta geneen wat ge lu tuddé ihana ihana moy mbir mu xotti baax momit yalla toroxale ko nit ap say say ap kator ku melni musailimatul kadhab bamuy wote na yalla ko yoni nako gemon di ñew ci mom nako comme yoonentu nga dafa ñu lu yene comme nako muhammad doon defé bokku na ci lam doon jëm jëm jo xamne benn bëb dafa pat ñu sakku ci mom nako ñaanal ko ngir bëb bi gis mu ñaan tafliko far benen bëb bi gumba ñaari bëb yëp mu di yaqku lolu ihama la doyal la go xamne yalla moko doyale donte lolou mu def lu xoti bax la waye taxul mu am solo fofu lañuy ñëwé ci mu'jisat muy kemtaat yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñal nako tam bari lol borom xam xam yi jangale l'islam amna ci ñu bind na mu'jisat yaronte bi lu mu neew neew mat na jooni mu'jisa motax yaronte ye jitu won yeb daanu ñu indi ay mu'jisa waye sallallahu alayhi wasallam niko yalla tanale jital ko ci mindefam yep geunal ko ci mindefam yep non la ko joxe ay kemtaan yu reuy yo xamne musuko jox ab yonent tere biñu tim nak di qasida gi di jazbul qulub serigne bi lepp dago jame ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak lu aju ci mom lu melni alquranul karim ay sahabam nga xamne qasid gi yeb way yonent bi ak di julli ci yonent bi moko taxajuk waye mu melni luko defal ay buntu njel beno wax ay maqama yu kawe yo xamne yalla joxnako sallallahu alayhi wasallam waxti guddi juddug yonent bi alayhi salatu wasalam waxti ay melokanam niko yalla binde won tamuy melokan yu mat doora ñew ci mu'jizat yi muy kemtaan yi nga xamne feñ na ci yonnante bi alayhi salatu wassalam kon jazbul qulub yow mi koy jang bo setlo da ngay fekk ne ay buntu la serigne bi lay wax ci benn buntu bam jeex mu tek ci ay salat ay julli ci yonnante bi ci nim ko baxo ay julli yu mag yu reuy doora ubbi benen buntu bu ta jeexale ubbi teje ko at ay salatu ala nabi motax boy jang jessu ba yegg ca inni uqatibul jamil musalliyan ala ar-rasul musalliman ala al-wasul bi hizbihi fi kalimi xamal ne amna buntu bu jeex fofu te moy melokanu yonent bi manam melokan yi yalla binde won yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmam serigne bi melal nako melal yu yeme taje buntu bobu salatu yi muy beug indi salli ala al mudassiri qairil waral mubashshari mahil firal mutahhari wa alihi wa sallimi salli ala al muzammili jalid dujal muammili hamin nada lil murmili wa sahbihi wa sallimi salli ala abdil ilah habibihi dhikril ilah safihi sayfil ilah wa alihi wa sallimi nga xamne ci buntu bi ci salatu yi mi ngi tan melokan ak tour yi gëna mag yu yonent bi melowo won tour yi gëna feñal ay waccu wayam yu kawé mom la koy tuddé bo xolé fi salli ala abdul ilah ku ne xamne na yonent bi moy abdul ilah moy jaamu yalla bi lolu bokku na ci maqamam yi gëna kawé motax yalla bim ko rañané bamuy joxe xabaru rañan gi fofa ab jamam la ko tuddé subhanallahi asra bi abdihi waye joxnako melokanu habibullah muy soppeb yalla bi siwna yonent yalla ibrahim alayhi salam mom moy kharitu yalla moy khalilullah waye yonent bi alayhi salatu salam moy habibullah borom xam xam yi dañuy takale lan moy habib ak lan moy khalil ñune kharitu yalla moy ko xamne lum ñaan yalla jox ko lum bëgg rek yalla defal ko lumu ñaan yalla yalla may ko ko waye soppe bi yalla bala muy ñaan sax yalla fajal nako haajom kon ku ne xamna ne doon kharitu yalla reyna lol motax yonent yalla ibrahim waccu way bu kawé la am ci minde fi yalla yi ci bir yonent yi waye alayhi salatu wassalam mom mi soppe bi yalla te soppe deug deug moy ko xamne bala muy wax soxlam soxlam fajuna ba pare lolou feñ na ci ay ay yu bari ci alquran ibrahim yalla netti nañu ci tere bi mar gi maron boromam ak di sakku ginde ku tegu ci yoon ba waxne inni dhahibun ila rabbi sayahdin maangi jog dem ci sama borom duma setan dana ma jubal yonent yalla musa alayhi salam alquran netti nañu ne yalla wonako muy ñew borom bi di wax ak mom ne ko aqbil wala taqaf ñewal te bul ragal innaka minal aminin ma ngay ñew yalla nan ko fakhlana alayk innaka bil wadil muqaddas tuwa summil sa ñaari dal yi barab bi nga nek barab bu sel la barab bu mag la waye xolal sayyidina muhammad soppe bi yalla bi mom togul di wax ne damay jog dem ci sama borom yalla woowut ko ne ko ñewal mu jog di dem waye yalla yebal ndawam jibril mu jeliko yalla ko jelil bopam indil ko bopam ne subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir nga xamne yalla mo yebal ndawam tudde ko ak momelam tudde ko ab jamam mu jelil ko ko yobbu ko ci waccu way yo xamne ben mindeef musufa yegg koku moy soppeb yalla bi nga xamne la ibrahim kharitu yalla beggon diko ñaan mom yalla defal nako ko ñeek mu diko sakku yonent yalla ibrahim don na baye xel lol ëlëk yowmal qiyam di ñaan yalla wala tu'zini yawma yub'asun yalla bes ba ngay dekkal say jam di len hisab bul ma fa gatchel lol la ñaanon yalla ku ne xamna yalla nangul nako may nako lol waye xolal sayyidina muhammad bala muy ñaan yalla ne yawma la yu'zi llahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana admim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir lolou yeb di firndel soppeb yalla bi waccu wayam nim gëna magge nim gëna kawé xaritu yalla bi ak limi mag ndax mom ma ngay ñaan wala tuxtini yalla yalla bul ma gatchel yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata allaha biqalbin salim sayyidina muhammad nak yalla ko wal bopam yawma la yu'zi llahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'a ibrahim donna xemam ak di ñaan yalla njegal di wax ne wallazi atma'u an ya'fira li qati'ati yawm ad-din yalla moy ki nga xamne mom la yaakar mom la xemam bu ëllëgé mu jéggal ma samay njumté sayyidina muhammad alquran ne ko inna fatahna laka fathan mubinan li yaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar bala muy jéggulu yalla ne ko jéggal na la ba lo defal gul sax jéggal na la ko sallallahu alayhi wa sallam ibrahim don na baye xel ak njabotam di ñaan yalla musa'al len ci ak njub ne borom bi wajnubni wa bani ya an na'bud al asnam yalla musal ma man ak sama njabot ñuy jaamu ay xërem waye xolal sayyidina muhammad bala muy ñaan lol yalla ne ko inna ma yuridu llahu li yusiba ankum rijza ahli al bayt wa yutahhirakum tatheera yalla fegal nako lolou fegal ko ak njabotam yonent yalla ibrahim bagn koy sanni ci bir safara ngir lak ko lam mujj wax moy hasbunallahu wa ni'mal wakeel waye yonentibi borom bi neena ko ya ayyuhan nabiy hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin lol yep rek ay ak yenen aya ci alquran da fay junju wat waye sayyidina muhammad lu yonent yalla ibrahim mase beug diko ñaan yalla rek mom ñaan yalla joxna ko ko bala muy ñaan lol kon bok na ci melokanami geuna mag niko serigne bi tuddé salli ala abdil ilah habibihi dhikril ilah safihi sayfil ilah wa alihi wa sallimi nonu la continuer di julli ci mom ba duggu ci buntu bi nga xamne ci la wax ay mu'jizatam di wax ne lahu min al qawariq ma lam yaji li sabiqi wala yafi lillahi fadlan min al muqaddimi sallallahu alayhi wasallam yalla joxnako ay qawariq aadat ay qottibah ay kemtan yo xamne amul kenn kuko jitu ko yalla massa jox lu ni mel ñu wara ñew gënaawam amul ci kenn ku yalla di jox lu ni mel lolu ngeenel la lu reey yalla ko tan mom mi nga xamne moy jël ngeenel jaglel kuko sop jaglel ko sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon lahu min al qawariq amna ci ay kemtan ak qottibah ma lam yaji li sabiq manam lim ci am nam tollu beuri way ba benen yonentu musuko am waye ay mu'jizam niñu magge ak niñu léré ben yonentu musta am mu'jiza yuni tollu wala yafi lillahi qi kenen kuy ñew ginaaw mit khalaato sentu wo am lu ni mel bal mbollem ni ñew ginaawam di ay waliyu di ay nit ñu bax ci xéet wi seeni kemtan seen karaba yi def yépp ay mu'jizat la ñeel yonnati bi alayhi salatu wassalam motax serigne touba di wax ne kulliyati mu'jizatun ta'aqqarat sama lepp rek mu'jizam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la bu ñew ginaawam mu commencé nak di lim kemtan yoyu wax ne minha salamul hajari عليه مشي الشجر له انشقاق القمر بذي البقاء والقدم بوكنا تي كيمتان يونتبي صلى الله عليه وسلم اي دوت ييغا خامني اي خير يو واو كون بولن رومبي ني ديكو نيو نانكو السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله مانام جما دادي دوما ادم ci xam xamam bu gatt dana rombu ay doj di rombu ay bantaki weñ japp na ñom nona mu gisee len rek nona lañ mel xamul ne yépp rek ñi ngi sabbal yalla ñi ngi jaamu yalla niko alquran waxe wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum motax yonent bi mom ci bopam mo netli hadith ba ngi sahihul bukhari waye ñewna ci yenen téré yu bari bes mu ne sahaba yi xamna ca mak doj wo xamne buñ demon tay mo won len ko ba legi ma ngi xam place am fu mu ko massa rombé mu ne ma assalamu alayka ya rasulallah motax mu ne minha bokku na ci mu'jisa yunus bi alayhi salatu wassalam salamul hajar alayhi neyu gi ko doj yi don neyu gi ko xair yi don neyu lolu du ben yoon waye lu bari la ci ak dundam amna bo xamne sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karama wajha moy netali ne andna ak yonent bi di dox garab guñu rombu deg mom deg na garab gane assalamu alayka ya rasulallah doj wuñu rombu deg na doj wi na assalamu alayka ya rasulallah kon bokku na ci ay kemtanam salamul hajar alayhi waye mashyu shajari lahu ay dox ay garab di dox jëm ci ci mom lolou bind kat sire yu bari bind nañ ko imam busairi cha burda ak cha hamziya wayna yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci kemtan gogo serigne touba wayna ko cha mawahibun nafi' comme nim ko inde fi ci jazbul qulub inde ko ci yenen qasida yu bari yo xamne ma ngay li mu'jisatu yunus bi sallallahu alayhi wasallam Jabir ibn Abdullah moy netal ne dañu massa nek ci tukki dem ci all bi yonent bi soxla wo ay garab famu tollu gisul ben garab garab ya xaw lañ ko sori neena mu dem ci ben garab japp ci ben ciatu bankas ne garab bi in qadili topuma dem garab gi top ko ba famu beug mu yam mu taawal ko fa dem xec ci benen bankasu garab ne ko topuma mu top ko ba ñaari garab yi ñew di lalante mu taawal len ne len taqlo len garab yi taqlo sallallahu alayhi wa sallam jabir neena bi lol di am lepp mom mi ngi gis mi ngi jakarlo ak mom ba yonent bi noppé ne ko jabir ndax gis nga sama maqama mi ndax gis nga lima def mu ne ko waw gis na lepp sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah kon bokku na ci ay kentanam jamaadadi ak nabataadi ganchi ay garabi all bi bu len digelo ñu def bu len woyé ñu ñew amna bo xamné ben a'rabi moko nuyu yonent bi ne ko waw xana beggo aw yu ci man a'rabi bi ne ko yi wowu lan la mu ne ko nga sédé né yalla kenn la man dawul yalla la tashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah a'rabi bi ne ko waw bala ma sédé lolu ana lu koy firndel mu ne ko garab gi sallallahu alayhi wasallam wo garab gi laj ko man may kan mu ne ko yow yaay ndawul yalla lim yoni ci mbinde fi koko duggu ci l'islam kon bokku na ci ay kentanam garab yi dox jëm ci mom waye bokku na ci inshiqaqul qamar qar gi ko yalla qar lolu wer wi mu don ñaari qar ñepp di jakarlo ak mom lolu def nako ca mak gëna bo xamé na nañ ko biñu gëm na yalla lu yëni bo mën ta qar wer wala def ko ñaari qar mu talal ay loxom ñaan sunu borom defal ko ñaari qar wer wi ñepp gis waye xol bo xamne yalla tejj nako yalla namu te dugal ak leer namul ci ak ndub kenta ñu mu reey du ko tax gem motax bu la amé wa mak yeferi dañ doon wax na li ak njabar la suñu bëddu la njabar rek waye li du haqiqa waye dedet sa deug deug nak du njabar ndax bañu xeyé fu nit baye ko ci aduna ñoy mak buñ la laade ndax liñ gis bi gis ngeen ko ñu ne waaw ni ngeen ko gisé lañ ko gisé kon bokk na ci ay kempanam inshiqaqul qamar moy xar wer wi lolu ay hadith yu wer tek tale nañ ko nga man ko fekk ci sahihul bukhari man ko fekk ci muslim waye alquran indiko iqtarabat as-sa'atu wan shaqqal qamar sallallahu alayhi wa sallam mu'jizat yi yep nak bidil baqa wal qidami ya yonentou bi yalla feñal na ci mom yep lepp di kentanu yalla di katlu yalla mi nga xamne mo tagat ay jaba mo tagat ay mindefum ba lum lañ def lo ñu def duñ ko saña bañ yalla mi nga xamne moy al baqi moy al qadim kana yudhilluhu al ghamam yara wara'a wa amam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam sallallahu alayhi wa sallam bokon na ci ay kentanam niko serigne bi inde fi yudhilluhu al ghamam mom lu naaj tang bu genné du yek tang fumu tob rek amna ak niru reey wu ko tim diko keral len ci borom xam xam ni nenañ ay malaika la malaika yi ñokay tim nit nak bu gisee day melni aw nir lay gis mom motax ñu tuddé ko nir waye ay malaika ñokay tim diko keral fu naaj tangé alayhi salatu wassalam yara wara'a wa amam bokk na ci ay kemtanam ni mi gisé ci kanamam non lay gisé ci ginaawam té lolu moko waxal bopam moko waxal bopam bes dulina ba selmal ne sahaba yi yene may gis ma ngi sen kanam yene ngi jakarlo qibla gi dima gis waye man ni may gisé sama kanam ni la len gisé sama ginaaw bu ngeen di julli sama ginaaw sen ruqoo yek sujood yek ni ngeen di taxaw yek toroxlu gi lepp ma ngi jakarlo ak mom kon bokku na ci kemtaanu yonent bi yara wara'a wa amam day gis ci kanamam di gis ci ginaawam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam sallallahu alayhi wa sallam lola yit hadith bi hadith bu wer la ñewna ci sahihul bukhari sayyidatna aisha radiyallahu anha la don waxal ne ko man day tanamu 'ayni wa la yanamu qalbi samay beut sama ñaari beut moy nelaw waye sama xol du nelaw sallallahu alaihi wasallam motax bokku na ci kemtanam dund na ba wuy ji boromam li ñi wax nelaw bu ko dé defit ñaari bëtam mo gëm waye lam daan yek ci xolam mom lepp mi ngi continuer diko yek minha tajannubu dhubab an jismihi ma'a siyab kadhaka tashilu si'ab billahi mulil ma'nami bokku na ci kemtaanu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla dako setalon yalla daf ko labal ci lepp luy niro tak ba weñ yi di naw nga xamne fu nit tok ñu fekk la fa weñ daawud laal aw yaramam daawud laal ay yereem sallallahu alayhi wasallam weñ yi dañ daan watandiko aw yaramam di watandiko ay yereem bokkon na ci ay kemtaan amut lu jafé ci mom lu mbir deugar deugar deugar bu ko laalé mu noy ci zahir li feñ wax nañ ne bu daan dox ci suuf su deugar ay xeer ay bëk bu té fum tak tankam day noy ndegum tankam marke marke fa naka nonu ci bir amul mbir mu mësa tiss wala mbir mu mësa reuy wala mbir mu mësa jafé mu duggal ci kaddom wala mu duggal ci loxom lu dul yalla yombal nako ba yem na ñepp kadhaka tashilu si'ab moy yombal lepp lu jafé Anas ibn Malik radiyallahu anhu netelina neena bes daño tok ci jakk ji besu aljuma comme tay yonent bi tok ci minbar bi ben way ñew ne ko ya rasulallah halakatil amwal wa inqata'atis subul bekor sonal nañu ba alal yep ngi yaq yoon yi dog nañ marsa ñu koy def amatu ñu luñu naan Anas neena boba luy miro xin nekul ci asaman waye ci saata yonent bi talal ñaari loxom ñaan yalla allahumma aqisna yalla xet liñu neena ci saata lañ seen niro muy joge ci gannaaw montagne di yekati ko ba matli asaman tambali di taw ci saata taw bu reuy Anas neena tok nañ juroom ben fan gisunu jant mi ngi taw guddek becc ak suba ngor ba aljuma del suwat fam togon te min baram la jëmu ñëwaat fek ko fa ne ko ya rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul taw bi opuna alal yaangi yaqku yoon yi dog nañ ken mëntu wal dem ken mëntu wal dik mune allahumma hawalaina wala alaina yalla sotil ndox mi ca alla ba ca lañu wër waye bu ko sotti ci suñu kaw ci saasa la ndox mi arrêté ci bir dekk mi ken gisutul taw kon lolu ak yenen xew xew yu bari ci ak dundam yo xamne day wëral day léral li sëriñ bi wax kadhaka tashilu si'ab moy yombal lepp lepp lu jafé nan la koy yombalé fan la koy yombalé billahi mulil ma'nami minha tawassulu tuyur bihi lahu ishtaka ba'ir wan fajara al-ma'u an-namir min yadi dhittakarrumi bokku na ci ay kemtanam wax nañ la jamaa daadi xeer yi nga xamne dañuy wax ak mom diko neuyu diko sédel ne yalla ko yoni ak gantax yi muy garab yi nga xamne daf leen di wo ñuy ñew daf leen di doxlo ñu dox bu leen taxaw lo way ñu taxaw bu noppé ne leen delu leen ñu delu seen place mel nañ melon waye naka nonu njanaaw yi picci rabi all yep dañ daan wax ak mom dañ daan am soxla ñew diko tawar seen soxla motax mune min ha tawassul tuyur bihi lahu ishtaka ba'ir benn bes dem na ci benn tol fekk fa gelem gu sonu gelem ga ñew jambat ko xamal ko ne kiko yor daf ko sonal daf koy liggey lo diko seflu 10 te la war ci mom ci topoto ci dundal duko def yonent bi lacc ko mom gelem gi kenn ci wa ansar ko mom bam ñew mu ne ko ragalal yalla ci bahima bi neena dang ko sonal lol waye neena ling ko wara dundale muy lek muy nan dara matu ci kon moy ki nga xamne yemul ci nit ñi wala ci jinn yi ñom ñi nga xamne ci la agri salam jëm ci ñom mubashara waye gis nga hayawan yi dañuy am soxla ñew diko ko gar mu di len fajal sen soxla bokku na ci kemtanam wan fajaral ma'u an-namir ndox mu neex ballana min yadi dhikrum yonent bi xeyna bes rek ay barami loxo melni robina yep de xel ndox lolu def nako ay yon ci dundam amna bo xamne ca Hudaybiya la Hudaybiya la fa teewon mat nañ junni ak ñenti témèr yeen téré di wax junni ak juroomi témèr dem nañ ba lañ yoron ci ndox jeex tak mar nañ soxla won nañ ndox amuñu dara ci ndox touti ndox dess fa yoonent bi nañ ko ko indil bañ ko inde mu duggal lo am gene ay baramam yépp di xelli am ndox mbolo ma yépp naan ba mandi duy seeni ndab ñe bëgg wona foot ak ñe bëgg sangu ñepp jëfëndiko ndox ma ba doyal sallallahu alayhi wasallam ki doon metti li bimu ko waxe ba nopi lañ ko laaj waaw baba yeen ñaata ngeen mu ne fukki témer ak juroom manam jinné juroomi témer lañ won waye buñ maton témeri jinné yi day ñepp dañ doyal ta ndox mi du jeex sallallahu alayhi wasallam amna bo xamné aw ñam lañ mang touti ñam lu nekk ci ndap lo xamné ñaar buñ ko xewlo mu jeex sallallahu alayhi wasallam nañ ko indil ñam wi mu duggal ci loxom naka mu duggal loxom genné wat jox len bol bi ne len bismillah mbolo wër ba fess bol bi dañuy xewlu ba sour jog ñeneen ñew xewlu ba sour jog ñeneen ñew bol ba melni dara manku ci dara jugut ci lolu la bu seri di wax ta fataqadha bisaa'i alfun diya'un wa tarawa bisaa'i alfun dhima'u junne nit ñu xif jox na len ñu lek ba sour ci lo xamne saax lay tolal saax moy lu tol ni ñaari kilo ñent liver waye junni ñu mar jox na len ñepp naan ba mandi ci lo xamne saax lay tolal momit sallallahu alayhi wasallam kon wan fajra ballana alma'un namir ndox mu neex ballana yu genn ci loxo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam min yadi dhit takarrumi serigne mohammed la len jox dagana netti na neena serigne touba radhiyallahu anhu bi ni nek ndiarem bes jang nañ jess bu xulul fekk mi ñi tok bañu yëkëte ba tollu ci bayit bi wan fajaral ma'un namir min yadi dhit takarrumi serigne bi ay baramam yépp di xelli ndox nako sangam ba defé won sallallahu alayhi wasallam motax deug deug ah mi ñi nonu mu tekkine sumi'a tasbihu ta'am fi kaffi afdalil anam خطاب ظبي بكلام معجزه المحترم صلى الله عليه وسلم دغ نن او نيام دي سبال تي اي لوم دانكاي جانغ تي صحيح البخاري كنا نسمع تسبيح الطعام صحابي بري نتل نانكو نياتا يون ني دغ او نيام دي سبال دي واخ سبحان الله تي لول يونتبي صلى الله عليه وسلم او نيام دانا واخ اك موم ben ci barab ben yahoud lo xassa bu suula ñep deg nañ ko ben yahoud bu laaj waaw mom gatt lan la ci gëna bëgg ban ñam la gëna bëgg ci gatt ñu ne ko yel ya mu rendib gattam defar ko toggu ko def ci toke jo xamne ku ko jëfëndiko faatu gëna bari le toke ji ci yel joju bim tege bol bi ba yoonte bi ñew ak sahabam bañ ubbe bol ba naka mu laal ko ñam wi wax ak mom ne ko dañ ma toke toke lañ def ci man sallallahu alayhi wa sallam kon sumi'a tasbihu ta'am fi kaffi afdalil anam deg nañ ñam di sabal di wax subhanallah ci tenkul ngendi mindef sallallahu alayhi wa sallam naka nonu khitabu dhabiyin bi kalam mu'jizatul muhtarami dhabiyu moy kewel kewel ben rabu alla la ben sam mo japp ak kewelam yew ko yonent bi di dox ba rombu kewel gi dal koy gis woko mu ñew mu ne ko man day ben sam moma japp yewuma fi buma rendi won sax ma noppal way rendi wut ma te ma nga bayyi ñaari dom woor dama ne xif ak len di bëgg ray samay batta ngi fess ak faaw ma ngi len bëgg nampal mënuma len nampal yonent bi nak waaw legi lo bëgg mu ne ko dama bëgg nga yewuma ma dem nampal sama dom yi te ñewat mune ko ndax buma la yewé bo démé da nga ñëwaat mune ko dana ñëwaat buma ñëwut nama yalla tek mbugal mu metti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yewé ko mu dem nampal ay domam del ci waat tombé ak sammu bako yewon yett yaronte bi ne sammu bi dama bëgg nga jaay ma kewel gi sammu bi ne ko dé jaay ma lako jox na lako hadde jëlal sallallahu alayhi wasallam dal dikoy yewi bayiko mu dem kon khitabu dhabin bi kalam lolu bokku na ci mu'jizay ngëm di mindeef mi nga xamne moy muhtaram moy kuñu wormal mindeef yalla yep ko wormal waxuma sax mom waye ben bes ab jaamam kenn ci jaam yo xamne dañu nekkone kërëm tém gorel len ñu len tuddé ay mawali dafa dem ci all bi dox tout rek jakarlo gaynde gu reuy mu ne gaynde gi man day ana mawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam ci kër yoonu sallallahu alaihi wasallam la baye ko neena gaynde gi dafa dox ndank ñew di yëkkat tankam di ko tek melni lu koy ray defuko dara kon mom moy kuñu taral gi ki nga xamne mindeef yalla yep dañ ko warmal dañ ko teral kalamu dabbin qad ata fiha binassin sabata haninu juz'in qad ata fi mu'jizatil mukrami bokna ci ay kemtanam sallallahu alayhi wasallam ben bes ab a'rabiyuni wala a'rabi aw nit lañ wo xamne jikko yu doy war yu waw akol yu deugar lek lay mom lañ am alquran waxna ko al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa buñ deme bay weddi gu tar lañuy weddi buñ doy don ay nafiq yu reey lañuy don ben a'rabi mo sen mbolo dajé wër yonti mu laccé lélan la ñu ne ko kay day dafa wax ne yalla ko yoni mu ñew ba aksi ci yonenti bi ne ko yow day amut kula dakk wax lu dul deug ci kaw suuf bagn gi mala bagn musumako bagn nit ci kaw suuf ngir li ngay wot na yalla la yoni yow ngay nit comme ñun di nax nit ñi di len wax na yalla la yoni fekk japon na mbeutam mum rendi bu yag ngir saboté yonenti bi mu genné mbeutam ne ko gis nga mbeut mi bu la gëmut bu deggulut ne yalla la yoni man duma la gëm yonenti sallallahu wa ak mbeutam ne ko man may kan mu ne ko yow yaay ndaw li yalla yoni yow la yalla yoni ci bindef yep sallallahu alayhi wasallam koku lolo ko dugal ci l'islam kon kalamu dabbin qad ata fiha bin nassin sabata wahi mbeut ñewna ci mu'jizat yunus sallallahu alayhi wasallam bin nassin ci yah bo xamne bu saxla li dang

0: nek ben tandro buñ dag mu dess soufu garab ga
1: lola mo doron ab min baram fofu la dan taawdi khutba jamono di dox ba ben way ñew ku ñi wax baqum and ak wuti ya am ci turwi joge fu sori ne man de yonent bi man na la defaral min bar bo xamne dang ci meuna yek di khutba mu don lo xamne bu la neexay boko bëgge toxal toxal den ci fu la sop ci lañ ko liggeyal min bar ajuma bi ñeek ñew mu ñew taaw ci kaw min bar ba di khutba akku tandrama gu woow gele mu daan taaw amna lu ko metti ci lutax yonent bi taxawul ci kanam tay di joy di bindi wa jak ji yeb diko deg sallallahu alaihi wasallam ba dafa mujj wacc minbar bi ñew tekko loxo mu doora nopi nenañ mu tan loko ndax bo beugé ñu ma soppi la garab nga don garab ca bir aljanna mu tan lola ci la joxe ndigal ñu ful ko sallallahu alaihi wasallam mom le wane haninu jiz'in qad ata fi mu'jizatil mukrami kana yazuru manzila ridwanu kay yubajjila minha tuyurun mursala ala dhawi ta'azzumi nena bokuna ci ay mayam ridwan muy malaaka mi yalla denk aljanna jox ko ay tiabe muy bekk ne wal janna daana ñew di ziaré yoonte bi alayhi salatu wassalam ci bir kërëm daana ñew diko magal malaika yalla yeb dañ daan ñew diko ziaré lolu tambalé won na ca irhasat ya ba muy ndaw ñeuk yalla diko yoni waye ginaaw biko yalla yonne li ci top nak mu netli xissa bo xamne yit bu siiw la bo xamne ci irhas yi muy waaj gi yalla don waajal jamono ak wa jamono di len wonne ngeen ji minde fa ngi beug ñew xam nga yoonte bi at mim gane aduna at mim feñ at momu kemtan gune amna ci aduna borom xam xam yi dañuy wax ne at mim juddu mbollem garab yi sax ci kaw suuf amul garab gu daan am dom ak gu daan amu dom garab yep meñ nañ garab yep meñ ngir magale ko sallallahu alaihi wasallam waye ci at momu garab yi meñ ta lañuy meñ kenn duko lek ngir da wex ngir da saf garab yep dañu saf sugar neex sallallahu alaihi wasallam ci at momu wax nañ ne tilli ci Allah bi sax dañu saf wante ak baye xari ben rabu Allah du fad morom ko wala muy xex ak mom lepp ngir bekk ci gan gu mag gi di fenc ci jamono ci jamono joju nak ben bour bu baye ko won yaman abraha qissa bu siwla yalla netil nako ci alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil defaron lum tuddé akaba fofa ci rewom amone yene na nit ñi ñew di fi haj comme nañu déme mak di fa haj waye arab yi nak jek dañu fon kaaba gi te fil ci lol ben arab moko deg dem jeuf jeuf jo xamne merlona abraham mu jogne day toji kaaba ga war ay ñayam ak soldaram bam deme bay beug yegg mak yalla yenkawal ñaye ñu xamne fi ñu len jëmlo du fi du jëm way bu baax bu len jubale mak rek ñaye dootuñ beug dem dootuñ nango dem mu nekk ci lola ba yalla yebal ay picci jox len ay xeer yu baye ko safara ñu jam ko abraham ak ay soldaram ñom ñep ñu de mom lay wax ne lolou yalla ngi ko def ci baaxu yonent bi don ko wajale ak risalam alayhi salatu wasalam minha tuyurun mursala ala dhawi ta'azzumi naha ila albayt alharam likay yasira dhanhidam mustadrajun min al-anam lil jahl bil mu'azzami neena jëmu ji yalla jey ku dem bay war ay ñey and ak say soldat war lolen ay ñey te arab yi wala aduna sax musuñu xam lolou ay gëlem lañ daan wara ke fas koko ko yalla jey la mo jogon ne day dem toji kaaba ga waye wallahu jalla fa'ala bi jayshihi ma fa'ala bi jahihi yalla dafa abraha ak soldaram ye lam len def lam ñu wax ta suratul fil fa ja'alahum ka'asfin ma'kul neena lol yep yalla ngi ko def bi jahihi ci daraja yonte yalla muhammad wa ja'ala kaydahum fil yahimi fal kullu min dhawil batar mata bi aswa'i hajar ja'alahum rabbul bashar kaluqamin linahimi yalla def len ñu melni tibbu bu aji fokal ji di lek bokku ci ay kemtanam bokku na ci ay kemtanam kérok bi nga xamé né borom bi jox lako ndigalul gaday mu and ak sayyidna abubakar ñu joggé makka wara dem madina wa makka xir lol ci fuñ mëna nek dañ len japp faw ñu indi len delo ci len ci dekk bi mo xam ñi ngay

0: dundu wala fune tewé nañ jotaay bi ak mbollem ñi nga xamné ñom la andal ci liggéey bu am solo bi jotaay bi cheikh mohammedul muntaqa ku mom ci walu yu bari ndax jotaayu cheikhul khadim la cheikh mohammedul muntaqa ku mom ndax man nañu wax né jotaayu cheikh mohammedul bashir la cheikh mohammedul muntaqa ku mom waye man nañu wax né jotaayu xam xam la té ñoo ñi ma jital ku tuddu xam xam tuddu len ku tuddu xam xam da nga tuddu cheikhuna cheikh ahmadul khadim radiyallahu anhu ndax yoonu mourid lepp xam xam la waye ci bir keur serigne bi ku tuddu xam xam da nga tuddu cheikh mohammedul bashir nga xamne tay delu way bi nga xamne kenn mënu ko ñak ci siratu cheikhna al khadim radiyallahu anhu moy terem bu mag bu sel bu am solo bobbi waye bolé ca talibem bu mag bobé di cheikh mohammedul abid job dagana irwa on nadim ku ne xam momit nim demé won ak cheikh mohammedul bashir ku tuddu daara da nga tuddu cheikh mustafa mom cheikh mohammedul bashir ci paroxan waye ku tuddu nak teral borom xam xam ku tuddu kagn borom xam xam ku tuddu soñ kuy jang ku tuddu fitel kuy jang da nga tuddu cheikh mohammedul muntaha kon jotaay bi ab jotaayema dafa melni serigne cheikh yaak ñi nga andal ak kurel gu mag gi nga taxawal da ngeen ñew rek aw mënuma wax aw waye da ngeen ñew ngir gatandu serigne bi tawule ko lim wax ne nañ ko taw bu mu laal suuf da ngeen ñew ngir tambule ko tawule ko ci liggey bu mag bobu nga xamni yag na ko def te taxawayam bobu mu doon def naka jek jurna lu bare bare bari ci doxine wi ak tolluway bi nga xamne fi mu nek ni xam xam tollu naf ko ci yoonu mourid ndax loola bokku na ci li nga xamne dafa kagn nit ñi waye daf leena fitel daf leena ñamelo ba kenn ku nek yene jo xamne amon nga ko wala bëgg bëgg go am go xamne amon nga ko ci dundal xam xam ak ci sakko xam xam waye ci deugural xam xam nga ñame ca ba fi mu nek ni ma sha Allah gis nañ yoon wi ni nga xamne dila yitte wawat li nga xamne mo doon ciosan li te loolo ko taxone jog naka jek moy jang ak jangale mom la taxone serigne bi sañ ci dekk bi mom la fi ñaanon ci anam yu bari ba wax ne sans borom defal nako ko kon serigne bi neena mi ngi am mbekté lol ci taxaway bi nga def ko na ngir sargal ñi nga xamne ño doon jang ci daara yeb tambale ko ci li ëpp solo di yefi serigne bi moy alquranul karim moy ndamul serigne bi moy am komam moy ab dencham moy li nga xamne moy ndonom ci lañ ko mëna samé ci lañ ko mëna yëkëté nga téral daara alquran waye téral ñepp masha Allah waye rañ ci ko xamne nak moy alhaji mbacké jaxaté alhaji mbacké jaxaté ku ko téral nga alquran waye ku ko téral nga xam xam bi maana al kalima xam xam rek ni mu gëna yaato waye téral nga darul ma'arif al islamiyya bi nga xamne wax nañ ko fi légui ju bare fa lañ jaar kon lool amna solo lool waye nga téral nak daaray cheikh mohammedul murtada ku tuddu serigne bi ci xam xam da nga tuddu cheikh mohammedul murtada taxaway bi mu ci taxaw jëf jëm ci jëf kon bo téralé ñu fa bayiko daara ja nga teral ka taxawalon daara ja nga teral moy cheikh mohammedul murtada waye moy cheikh mamour mbake mi ko fi nekkal te yokku nak cheikh mohammedul murtada sosna yaatal na taxawal na waye serigne mamour momitam yokku na bu baakha baax kon momitam sargal nga ñafa bayiko waye sargal nga ko waye tar sargal nga serigne cheikh ahmadou mbake gaynde fatma momitam ku tuddu xam xam dang ko tuddu kon bo terale ñu fa bayiko teral nga cheikh ahmadou mbake gaynde fatma teral nga cheikh mohammedul mustafa nga xamne man nañu wax ne ba touba doone ay benn keur kilifa yu fi nekkon soxla luñu ku len motalil aslaf mo fi taxawalon lo xamne ba neug ni man nañ ko wax muy ab universite kon teral nga cheikh mohammedul mustafa teral nga serigne cheikh mbake gaynde fatma waye teral nga itam ñi nga xamne ñoy weyel liggey bobbi ba nga xamne aksi na fi nga teral ñu bayiko ci mujama cheikh ahmadul khadim li tarbiyati wa takwin kon teralat nga cheikh mohammedul murtada muntaqa waye teral nga cheikh abdullah al ahad mi nga xamne momitam mo neewon damay taxawalal cheikh ahmadou bamba cheikhna al khadim ab université bobu batu université sax liñ koy deg baregul bobu yagna lol waye liggey bobé di wey ba cheikh mohammedul muntaqa ñew ne ci liggey bobu momitam yëkëti ko ba mu tollu fi tay ba nga teral ño xamne ñu takko la ñu bayiko ci barab bobé kon cheikh mohammedul muntaqa Cheikh Abdullah Hat waye Cheikh Mohammedul Muntaha momi taranga ji delu ci wat na ci mom serigne bi dafa wax ne nañ soñé bat bobu la wax soññe nak mom defal nako bopam ne ñepp jangi ne ñepp jangi lolou kaddu gu gatt la way lepp nga ci bir te bam koy wax ci daara ji lako don wax ci lu xawa mel ni ñu don teral ñu fa am ay lijaasa mo ne ne ñepp jangi ñepp wara jangi wax ko xal lolou defena dañ ko war di dektal gone yi waxtu wu ne ñu diko deg waye nañ jang lu am jariñ xam xam legi dafa yomb lol bari lol waye nak serigne bi dafna waxon nañuy jangé serigne bi bind na téré yu dul jeex bindal na mag ñi bindal na ndaw ñi bindal na goor ñi bindal na jigen ñi washibi washubani wanniswani waye tasawud sigar téré la bo xone mag ñi ak ndaw ñi ak ñepp ci am wal kon ñi doon ñiñ doon sargal tay ñu leen di wax waaw leen goor li lu reey la defena professeur lamine wax na fi sank lu mel nonu lu mel ni boko defale gone du ko fatte waye nak da wara don ab djign da ko wara djagn mu gëna gor gor lu ne lima amone bu soobu yalla dewen dana am lu kopp waye tere bobu may wax man nañ wax na ju qada'il hajj wax nañ fi legi kun katiman waye tasawud sigar ñaari beuy def ya ne yo xamne des ko war di yobalo ya ayyuha sibyan la tashghalu 'anil huda dafa melne buñ waxone fofu yam fa rek doyna baye nak ndaw ñak mag ñak ñep kenn ku nek di wër di xol lan moy huda bobu cheikhna al khadim radiyallahu anhu di wax lol dongit mo wara tax nit ki di jang la tashghalu 'anil huda sok nak ne na ngeen jange ni wa bil 'ulum ishtaghilu wa bil 'ulum itam la wax kon bepp xam xam bu am ñariñ le serigne bi wax ne nañ ko jang waye lol li ci benen téré wax nañu fañi tambalé nañ tambalé ci xam xamu tawhid xam tek ci xam xamu fiqh xam tek ci xam xamu ihsan ta moy at tasawuf buñ noppé nak bepp xam xam bo xamné dana jariñ nit ki ci aduna mu man ko wajare al-akhirah mu jang ko ta lolou moy xam xamu diiné buñ né diiné liko taxaj jog moy défar nit ki aduna défar al-akhirah wéré su ca génné ben xam xam bo am jariñ légui nak dañu japp né buñ né xam xamu diiné rek dafa am fu mu yam waye bu xam bepp xam xam waye nak bu am jariñ motax sëriñ bi waxat ci beuy dé fashtaghilu la tash anil uda wa bil ulum ishtaghilu soga wax nak nañu jange fashtaghilu bil hifdh wa tilawa waye wajtanibu majalis ash-shaqawa loli itam cheikh mohammed al muntaha neena nañ ci taxaw majalis ash-shaqawa bobbi dafa melni ci jamono ji ñu tollu fi mu nek ni dafa yomb lol yaatu lol ndax xeyna nit ñi amatu jotay di dajje di waxtane yenn yi waye kenn ku nek dang ko yor man na nek majlisu sa'ada waye ci yott geet man na nek majlisu ash-shaqawa moy ku nek yor nga ko ci sa poste kon ndaw ñi nañ ci xol li nga xamne mo am jariñ ñu diko jariño waye la nga xamne du nona ñu romb ko fa jall kon li serigne bi wax ne nañ ko taw bu mu laal suuf nañ ko fatali wa ci jotaay bi na ñepp jangi nañ ko tam nañ ko fatali wa ci jotaay bi waye ñu kañaat ko mom geureum ko waye serigne bi sante mbolo mi ci turu serigne cheikh ahmadou mbake gaynde fatma ak ñi nga xamne ñom la bokkal liggey bi lu am solo la ndax kuy gor gor lu boko ne waw gor rek dana gëna fedeli ak la xasaayam waye boko ne noni melna ne yaangi ci yoon bi dana ko gëna ñamelo ba mu gëna baral ay tankam kon cheikh mohammedul muntaha mi ngi ñaan yalla gëna xeer ndaw ñi ci top ndigal yi nga xamne mom lañu serigne bi digal ta lola moy rek li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam digle ta lola la ci jitu mom wax ne mom ab jangale kat la mom wax ne dañ ko yoni ngir mu jangale cheikhuna al khadim roy ko ba donu ko ba do toge ab togayam di doxal liggey ba liggey bobu di wey ba cheikh mohammedul muntaha tok ci jotaay bobu waye diko diko amale ci anam gi nga xamne ku ne xamne ne muntuna ñak munta ñak ci jamono ji waye dañ ko wara gëna gatanu gën ko degg nim koy waxe gëna degg jangale yu yaatu yo xamne mo ngoy defé te jotaay bi bokku na ci li nga xamne mo koy tawule liggey bi waye mo koy gatandu ci liggey bi kon yalla yalla barkel yalla katanal len yalla degeural len te mom itam sunu borom bayiko fi waye serigne bi amna lu mu taxawal lu am solo ndax ñi fi doon sargal goor ñi ak jigen ñi dafa melni ñi ci ëpp ci école yi lañ joggé école yi nak serigne bi da ko bayyi lu xel ci liggey bu mag bi muy mu jamaa cheikh ahmadul khadim li tarbiyatu wa takwin ba sos ci bankhas bo xamne école touba lañ ko tuddé wala madaris touba bobu lako taxaj jog moy set li nga xamne japp nañ ne mën ta ñak ci njang mi ñu wajal ko ci niko cheikhuna al khadim radhiyallahu anhu jangale mu joge ci alquranul karim joge ci hadith yantabi sallallahu alaihi wasallam ñu teunk ko bëgg mbollem ñi nek ci dëkk bi te yor ay école diko jangale lolu serigne bang ci soññewat kurel gaangi fi bind nañ ay téré depot ci itam ak ministère de l'éducation nationale bi nga xamné ñom ñoy yor walu gogou ñu valider ko diglé ko wax né nañ ko jëfëndiko muy ndigalul sëriñ bi waye ni mu bëggé lén lu nekk ñu jaarale ko fam wara jaar motax ñu and ko ak ministère de l'éducation nationale ñom itam ñu taxaw ci taxaway bu rafet ba nga xamné fi mu nekk ni ñu koy jëfëndiko loolu lu am solo la dana tax nima ko waxé rek bëpp xam xam bu am jëriñ ku nekk la nga bëgg jang tam am jëriñ dang ko mëna jang waye dana depok ni nga xamné non la cheikhuna al-khadim radiyallahu anhu bëggoon ci dëkkam bi waye non yi nga xamné itam moy jang mi nga xamné nit ki mënu ko ñak ndax liñ ci def lu ci nekk rek nit mënu ko ñak bu ko jangut fim nekk itam dana ko sakku juwat fenen kon loolu itam sëriñ baang ci soñé bu baaxa baax di ñaan sa borom bayil nako fi tam may ko wër di sant mbolami ak mbolam ñi fi tew nak kenn ku fi tew ku nek rek ñew gi ak delu gi yalla nako sa borom defal ak yeggal defal ko tawfiq defal ko ay xewal muy ñepp ñi fi neew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf mbacke bal jerejeuf mbacke jerejeuf kon day lolu moy cadeau yu tuké ci cheikh mohamoudou muntakha té serigne ahmadou badou yu mbacke yëkëti ko ngir jëmele ko ci mbolo bi sant lañ bu baax xana rek mbacke ñu defal ñu ñaan xamna seigne salew defal ñu ñaan bu ko defé mbolo mi talal loxoy rek ba de nak jamm inshallah ñun ñepp ñu téwé ko amin mbacke ya rab amin mbacke amin wa lore yaay ngeen delwat fa ngeen digge won ngeen dem fofu tisbarit ku ko bëgg julli ñu dem ci jakka ja ñu julle fa inshallah wa lore yaay ngeen taxaw tuuti rek ñu jëlale leen benn photo yeen ñoñu ha wa taxaw xaar leen bu leen bu ki tole fofu wa dañ leen photo day gën xaar leen jërëjëf sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp Seydou Moustapha Touré sant nañ la de sant nañ la baax wa taway bi rafet na lool ma sha Allah jërëjëf jërëngeen jëf

seigne bi gëna gattalé moy biñ ci mu jël daal diñ ci def yépp ni wérante na ni la mom dafa jox qat hasa faqra min hina asra bil jismi jahra non non lay mel seigne bi buy jàngalé dafa gëna gattalé aw melokanam bu dé julli ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam salli salatan la tazalu sati'a anwaruha kull hijabin qati'a na nga julli ci yëneenti bi julli go xam day jolli waxtu wu nek té lepp lo xamné ab kilay la nakoy dox julli gi mi julli ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ma asalaimi nuruhu yataharu nga xamné yutahhiru qalbal musalla bihi yamuhiru na nga julli ci mom na nga selmal ci mom selmal go xamné day labal xolum ki nga xamné day julli ci mom yëneenti bi alayhi sallallahu alayhi wasallam ci kan na nak ala lasi ja'altuhu wasila laka wa qada lil huda wa khila ci ki nga xamne mom la def muy sama wasila muy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu waxit ne julli gi mi julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak ciofel gu reey rek ko waral amma salatuna ala nabi ali aska salawatil hayy fa shiddatu shawqi lahu ma'tiba sunnatihi thamratuha wal intifa neena li waral sama tag yek julli ci yonnati bi yep reey neena bëgg ko ak nungo top sunnam mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam rek momako yobbe mu wax rek ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak tag yoy makoy tag dafa am lum ma defal ngir nima ko bëgge ba diko tag gis nga bo demé ci mawahi bin nafi'a tag na ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te tudul turum fenn waye bu koy waxit ak nim koy tagge nga xamne lu ne day jël rek jox ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sakal muniru sakal bashiru lahu ushiru bis sanai lampe bi nga xamne projecteur bi da jamono di leer moy leer gi moy yonenti bi moy aji mbeg mi kokey lay juñu nak tag wi gis nga sakam yoyep sakal najib sakal kharib sakal mujib sakal wali lu ci nek koko moy nangam waye dafa am fo xamne dafa leral ne yonenti bi dal pour ngeen dekk bu bax bax moy shamsu sumusi ra'su ru'usi khairul lanisi lil awliya legi bu jant yi ne dang ba fenk amna jant bo xamne bu genné yépp sox moy rasulullah ah wa xana mbok yi ki mom ken gem gem la lut bopam ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xana kon wéré su ci atté nak né daño jël yonnati bi xam nga da am yoy da amul solo moy señ bi mom defut bopam yalla jëlut def bopam yonnati bi abdullah wa qadim rasulullah bo bëggé ko dal ci kawam nit nak ku sa borom kër def lu sédd sa xol nu la neex nga koy woyé loolu jëru ko atté na hôpital bu né amna margu waye da ngay xol ci borom kër bi lim mané buñ atté señ bi ci ñi ci mbéddi mi ak ñi wax nan atté señ bi ci lim wax rek xam nga bu nit ne saab serigne mo def nangam señ bi mom saab serigne la wax newu ne saab serigne nangam da ngay xol mom la serigne wax nga ne ko yow li nga wax sa serigne wax ko waye bul ne deggal lam wax serignam señ waxul lolou shamsu sumusi la wax ra'su ru'usi khairul lanisi moy rasulullah waye sifa suduru diya uduri badrul buduri manam denni kañaan reey beug aduna tawat yu bon yi ci ne kakoy safara moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan na koko nak boko xamul man de tuddu tur wi man rasulullah man seigne touba fuma nek lu wet wet boko tuddé momay wetti nga xamné muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'da'i wa rahati kon tag na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci melokan wo xamné melokan wu reey la waye tag gog mu tag bo démé ca jisbul khulub muné hu akmalu wara khalqan wa khulqan dhahara wal mislu qatlan yula wa lan yula fi shiami yonent moy ki gëna mat bind manam duñ né dafa gatt bëpp wala da ñool ba né leng wala da sew bëpp wala da reey ba né fa tax manam ni bind bi cadré wo nga xamné jëmmam mo gëna mat ñëpp tan ni jëm ji mel né la jikko ji mel ay kon ginaaw non la né wala si faqa siwa min al baraya bi huda ata bada kutbu sama fi arshikal mawdu nga xamné kon tag gi mi tag yonent bi diko identifier ci melokan yi gëna mat ak dox yi ni wi gëna sel lay wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam tag yi makoy tag non la ci bolé di julli ci mom ma su faaso julli ni mi julli ci yonent bi defena bo demé ci nooru daare ni dana mat du tollu juroom ben téméri salatu bo demé ci muhaddamatul khidma da nga ca fekk lu ëpp juroom ñaar téméri salatu bo demé ci jalibatu maraqibi bo demé ci tayshirul asir bo demé ci fatul mukarram bo demé fo dem rek nga xamne mom ay tegginam bu santé tuddu yonent day julli ci mom ta mom dafa baxo mënta tuddu yonent bi te julli wul ci mom sallallahu alaihi wasallam mënta tambali wax dara te tambali wul ci sante boromam subhanahu wa ta'ala kon motax buy tag da koy tag ci melokan tayit li gëna doy war moy day tag yonent bi te gën ko yek ñep xam nga tay man ngay bind jitt fet la wala nga seen jitt muy ñew nga daw wala ngay bind ba yag dara nar la lo señ touba ne na ba bima nekk ci bir noni mu may tag yonent bi khalima gi di daw
ñom buñ doon jël metti di gëna ter ni mako tegit begg rasulullah bi fatel lo mëna lori non yi da amida di qada haji li khidmati man tabshiruhu darar al a'da'i ansana nga xamne leg limakoy fatelo moy begg nga xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dama koy begglo ci tag yi makoy tag man serigne bi tag gogu muy tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam it ci meloy biram ak meloy bitem mu wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam julli gi mi julli ci mom ak waxtu wu nek lam ci jëmele melom sop ko rek moko walal ak sop ñoñamit nga xamne day tag yonnati bi tag njabotam mo xam ay dekalem ay domam ay sahabam ay dekkam manam seigne touba lepp yonnati bi la bëgg manam du bëggul li rek japp li bayyi li waye bimu bëgge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da bëgg lepp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg gi mu bëgg lepp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak moko yobbe mu egg ci sax ba ci baat arab bi muy wax dafa aram ci mom mu wax benen nga xamne wolof la dana wax wolof waye jang ludul arab mom day aram ci mom nga xamne nungotu ndax tay neena li tax bu bëgg arab moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam to lolit waxal na bopam ne kataba allah tabaaraka ta'ala aw harama allah tabaaraka ta'ala an abdihi wa qalli li wa habibi katiba hazru khayrul lisan al arab fi ta'allumi wa ta'lim nga xamne ludul arab day aram ci mom jang ko ak jangale ko te neena bëgg yonnati bi rek momako yobbe nga xamne dem na ba ñi dakk wax ci arab gis nañ ne mom bi mi tan dekkale ak borom nit jaawartu rabbi bi lisan al arab bil intihai bilani hay wa tabal qurabi lim tan moy dekkale ak boromam ci laminu arab beug gogum beug yenenbi sallallahu alaihi wasallam it non la mel ci ay sahabam ahabita darin sahabun nafa bihim ilahi li ghayri kull man la yabra ashab rasulullah inni qadimuhu muhiban lakum fillahi wallahu yakul manam ñim sop beug len moy sahabatu rasul manam beugul yenenbi rek xep ñi ci dess moy dafa beug yenenbi waye beugale nak wa keur yenenbi alayhi salatu wassalam ñep bëgg gi mu leen bëgg da leen di ñaanal waxtu nek ngeerëmul yalla nga xamne kenn ku ci nek bu la tuddé dalay ñaanal nga am ngeerëmul yalla borom bi subhanahu wa ta'ala tag gogu muy tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax ñi daqa way wala ñi gënon na jégué yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tay bo tuddun ku melni hasan ibn sabit wala nga tudd ku melni ka'b ibn zuhair mom mo waxal bopam ne rawna hasan ibn sabit waye rawna ka'b ibn zuhair nga xamne raditu 'anil baqi wa an khayri khalqihi wa fi mathi jawasu ka'ban wa hazama ta lolou bo amna kuñ wax anbahani mu yusuf ibn ismail anbahani motali jami karamatul awliya amna qisam bu ñew ci karama sheikh ahmadul miski waye mom dafa massa duggu xalaw di lacc suñu borom ndax te mom yonenti bi jemonenti wut ak mom mais lima la nekkon lacc suñu borom ndax yonenti bi amna ku ko taglu tan lima ko tag neena yonenti bi nak kuñ wax ahmadu bamba ke jottagul asaka mom bobo la bayyi tambali bayyi yon waye nak li gëna doy war moy bo deme ci karama sheikh ahmadul miski bi señ bi ñewé ndiarém na bahani dafa nek lima am jafé xaliss suñu borom dindi ki ray won ko señ touba señ bi yonne ko farsala ilahi malan kaseera lolou ñu yonne ko xaliss bari momit mu yonne wat ay abiyat señ touba xam nga li ci ëpp nun ñi ngi tambalé man fatou muhammadul mukhtar min mudar rek bobu señ baangi jéré waye na bahani mi bami tambal dafa xone hawan jéré mu uluman lil ilahi wa fadl la yamnu wa fadl khair mamnun hawal qadim allasi law lahu ma sajadat al jibahi wa lam tuqrabi nun inamra an fatahu al mukhtar min mudar fatu qadim al mukhtar maqbun xam fofu la tambale ko wax ne ndiarem lamono xam xam ngeenelu yalla gudul jeex ndax señ bi fi nek kafa mom budul won ak mom gañu duñ mëna tala julli wala ñu tala jang alquran dan ko rasulullah raw nak te wekk wo ci ahmadu bamba rek tertina ana bahani te mom gisante won ak señ bi ci zahir te ko mënon tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam loolu bo demé ci kuñu waxa ci pour ñom tag gi ni tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak señ touba ni mi tagge yonnati bi nga xamne nabiyina ahmadu faqal anbiya wa rusul wal amlak 'inda rabbiya señ touba ne bo demé fa yalla yonent yep rasulullah len raw malaka yep mo len fa jitu mo jitu ñeppit mom yonent bi ahmadun al muqtar faqal faiqin al qudama wal qiyar al laiqin ñi bax ta wara ñew ak ñi jitu ñep rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo len gën loolu señ touba wax mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom kon tag gi ngi ko tag muhammadun alayhi afdalus salam muqaddaman bi khayri fi'lin wa kalam yalla ko jital mom sallallahu alayhi wasallam mu jitu ci ñep loolu tax nak ñi nga xamne yalla may na len ab gis tañ xamne señ bi kat jitu na ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu nongol koko mu waxal bopam it ne tag gi may tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kat jitu na ci ñep nga xamne yalla ma ci jital khuddami ñu don xam nga qaddamanilla ala alquddami bil muntaqal musabbit alaqdam ana yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla ci bopam moma jital ci ñi tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tayit nak loolu man nga ko xame ci
li señ bi bind kenn binduko fam ko bindé kenn bindé woko nim ko bindé yit kenn bindé woko lim bind kenn binduko fam ko bindé ku mana fi tassu dom yoniko lim bind bindoko ku bind mana gessu na diw may ma dox lam bind bindoko ku ko bind ki sab sala sekeur lam bind bindoko ay goddu ak yu la koy sam diko mat du dak du faxu dana sem nib jangi te du dexali ma gi daw yoy nak doynam nat way nam ko defé fam ko defé deg na seigne chambay di wax na jëf dana reuy ngir fan ko jëfé jëf dana reuy ngir nan ko jëfé mom jëfam reuy na ngir fam ko jëfé motax jang nañ khassidey bis ci ndjarem cheikh ibrahim borom daron mokti tagok sagom seigne bi jël loxom te ki bobbi nako neexitu batu kuy jang wala degina arabiy way ki mi jangala daniel borom daron tek mulako cierno wax ji de kako don wax fam ko don waxe kun fa yobun kun sa waji don ko ne amna lu mi wax lu ko fay jele li don way luli kon lol kon fam ko waxe ken waxe wuko nam ko waxe ken waxe wuko ni kon degere bobu gën nako forlé bo bindé lim bindé yit mu bindé fo bindé wut point ginaaw dañuy nat bo bindé nim bindé mu bindé fo bindé wut gisul kum yoni tayit buy bind wet gami wet ak tumuranki gami tumuranki ak melokan wako yalla jaglél ci doxine wow tag gogum mi tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te gën ko bëgg ñep ci melokan wi nga xamné da koy taggé sallallahu alayhi wasallam lola taxna ba ñi yalla mayon ay cër ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñun nungul ko né yow kat dafa melni tag gi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am nga ci cër yo xamné kenn fekku la ci mu dem ba mujju ay minnam dig jaamu yalla kitabati sarat ladallahi alahad misli ibadati wa dhabba man jahan motax leg leg ma deg xamono sun yoon wi dañu mëna critiquer leg waxutuma ñi ci bitti way ñi ci bir yoon wi ñoy wédde ta lol day tardel nit lu yok pass pass baxna li baxul kay moy ñi ci bitti wédde manam ki kinaan duggu ci len ci sal bi doon ko ne wax ji xumuna mo tane kinaan bu len duggu fi jërta ñew da ngay fexé ba kinaan ki len duggu nga len dédé ba len len duggu moy ñi xass ñew señ bey len di orienter parce que señ bey orienter ku dul señ bi bu la corrigé nga am faute dam keppay salim min al afati jumlatiha wa man nifakhan bima imanihi mazija ku dul dam am nga tass serigne be di geejuk yalla neextil ba melni ñeex serigne bo lembaaje booti biiram mu andi teex tayit ñu bayyi xel ne kenn melut li nga wara mel ba tax mu def la ni nga mel mom mo am lu bax nga ñew mu def la man billahi wallahi wa taala ko xamne am nga lutax mu def la ni nga mel amut ku ko defal lu jar mu defal la li nga amut mo bax rek mel na mak da ñew ci ñeere nako mbakk lu mu am yow serigne bi tek loxo bi ju bobu ne ku dul yow lu mu am mana mu ne tareen mbumi nako ba ci mbumi mo sol mu ne kulul yeewi lu ma mana lol ku ko meuna jënd fi ne nongu gi señ bi nongu ñu di téli bi lu kenn amul jëgëm ñeppañu fi ba nak ñeppañu fi ba daam ñew tanun anam ku am jëguk señ Touba nongu gi nongu nga di donga manam lo buñ ko don jaay am nongu xam nga nit di yor parti am di tek ay condition yi ngay bokk ci parti bi señ Touba bu don tek condition loy doone mouritam mënoko manam lo meuna am pour meuna don téli bi señ Touba amu jëgëm manam amu buñ ko don jaay amu lolu kon matna bayi xel lolu moy jëmmi señ bi ci bopam leppam sun borom la manam lepp ci yalla lako jëmele amul fum jadd ci kum ko jaarale ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax bamu joge jëm ci tag gogay mu tag yonnati sallallahu alaihi wasallam nonu mu mel ci tag gi non lay def alquran non lay def hadith non lay def wa ker rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne bayu dara xolal fonk yonenti ba tax mu jëm ci arab de nga li ba tubtumil mayli ila ghayri lisan al arabi wa dhafartu bil janan manam tubna jëm ci lul langue arab tubna jëm ci hubbilahu qala li lisan al arabi li yawli bihi yazidu qurbi beug gi mako beug moma wamatal lisanul arab kon lol dagn ko wara bayyi xel ci ne mom volontaire gi mu volontaire ak jëf gi mu jëfal boromam ba yalla may ko motax kuñuy wax muhammadul fadil ibn ahmad bin dalilul yaqubi

0: واجهت من قال فيه صادق فطن ولا نبي على غيب لمتهم إن الرسول لسيف يصطدع به من ربي هذا حلم الله والخلم
1: assalay jerejeuf seigne mara jerejeuf xol yi de yep dundat tay mom xol yep dundu ci seigne touba deug yalla jotaay mara jerejeuf ay ci seigne bi
2: assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne abdou samad ma ngi lay nuyu dila siyare di nuyu bokk talibé fekk yépp di am mbékté nak ci jotaay bo am solo bi nga taxawal ngir fatlikou sallallahu alayhi wasallam ngir roy sa wajur wu tedd ak sa maam yu tedd yi nga xam ni seen déglu képp dañ koo jeexal ci ki jeexal ak dundam ci sallallahu alayhi wasallam. Lii nag du asar yaakaar naa biñ xamanteeg léegi wala biñ àndeeg léegi at yi bari na lool, waaye am na lu nit ñi xamut itam fi mu toll li ñuy wax mawlud mawlud ci génération mbakki mbakki yi. Yow yaay ku ko sos, ku koy roy ci yow lay koy roy, yaa ko jëkk sos ta booba ci tu tànk yi nga bokk. Daa nga ko def ka sañ soin bu bi nga nekk ka sañ ablaatim daa nga ko fa def. Yàgg na maa xam sa bëgg xasida daa nga nekk foofu di woo ay ñoom draame ñu lay jàngal njàng ma di la daane di neex ci yow taman booba neexul ci man, waaye yow dafa neexoon ci yow foofa njàng xaj na ñoriwuma noonu ñor na ma ñoriwuma ni mu la ñorewoon. Yaa ma ci eppoon wàcc waay yaa ma góon fonk daal li ma bëgg a wax. Bëggoon nga itam di organiser ay jalsa ñuy waxtaan ci sëriñ bi, loolu kon ne ko bay mag di ko door ko lu yàgg la woon nga daan ko def. Kon nag soo ko defee ba mu toll nii àgg fii dañ ci sant di la ci gërëm di la ci ñaan suñu borom defal la ci dem. ku fonkoon njàng xasit ak di ko bind tamit ci nga bokkoon. Te sëñ bi nag ci waxtaan yu mel nii gànn doon def léegi ak njàng mu mel nii ci la ñuy xamee sëñ bi. Sëñ bi neexut xam ndax day keroog suñ borom ci kaw suufam, waaye di leer suñ borom ci keroog suñ ci keroog suñ borom moo tax mu naqari xam. Sallallahu alayhi wa sallam ker la, keroog subateel moom daj na ñëpp dañ koy gis ñëpp dañuy xam, waaye bu suuf seddee nag ker gay ñëw mooy sëriñ bi. Moo tax sëriñ bi naqari xam, da nga koy ñam xam ko, waaye jàngatu da nga xam ko. Dañ naan bam mos xam lañ daan wax, waaye ñam xam mag ñi dañoo gëmoon ba noppi gëm, moo taxoon ñu mën a jëriñu. Xoolal yi jaa ngi nag lu mag bëgg te dofu ca, waaye di lo wax yàq dof baaxut. Lu mag bëgg te defu ca da nga cee def, lii ak def la lii ngay def nii rek dajale bokk yi di leen fàttali sëñ Touba lu am njariñ la. Yonente bi moom siira xamal nanu ko, suñ borom xamal nanu ko ci alxuraan ba ñëpp xam ko, moo tax yoon yi mi tam leer na ñëpp xam nañ ko. Sëñ bi nag heure bi mu ñëw moo xaw a kat day sedd booba xam nga day naqaree xam ndax lëndam day dugg si. Sëñ bi tam di leer ci ker te fu leer lamp bu leer takk leer du feeñ ci ker daal li mu bëgg a wax. Moo tax sëñ bi foog nga gëstu ko benn ci xedma wala ci xubb wala ci hadiya boobu ngay wax. Xedma bi nag moo ëpp solo ndax noonu ma lu muy wax rek ba wala takoon xan xidmati bi faati damay faati lu ko jiitoo sax xafistu ma sidani dafatri wala takun an khidmati bi fatri khidma bobu nak day batlek seigne touba go xamne ko ne war na ci barkelo moy li seigne gandone wax rek ki tarbiya gi mom la fi seigne bi ande khidma dafa am solo lol lol mom lañu gannaawal nak yital hadiya tek ci hubbu dogata khidma ta khidma jitu hubbu tak hadiya dogata yonte bi sax lako sun borom wax qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah so beugé xam seigne bi dang koy top rek diko xéñtu di geus ay mbirum comme ni ngeen di def da nga xam dara wala nga gis dara al mar'u ma man ahabba xidma mom man nga nek ak mar hubbu nak man nga sori sax way ci saxol la nek do tekkaliko ben yon lool rek say la ni ëlëk da ngeen di nek yak ki nga sop waaw ndax xol mom tekkalom yalla ñu yalla mussal nak ci moy ndegal suñu borom ak moy ndegal seigne touba li ëpp ci nit ñi legi nak dañuy nek ci lu leen neex tamel loolu la seigne bi bëgg tahsil ilaha wa anta tushiru hubba hasa al umri fi al qiyas badih law kana hubbuka sadihan la ata'tu in al muhibba liman yuhib mutih ku bëgg ni da ngay top lam la digal bayilam la téré deug la nam nak murid bu nek liko seigne abdallah waxe seigne abdallah dan waxe luko defar nek na ci xolam ci bëgg seigne touba ni murid bu ne luko defar nga ci xolam ci bëgg seigne touba ndax ak lu waja kacior ak lu say bu musiba ñewon seigne bi ak lay wo wa muy apparenté ak ñe la nga ciote ak ñe ci garage ba bandi yeb sa law bu ñoron dan fi dan cheikhul khadim lañuy wo wala na ci seen xol lay na seen xol nak sun borom mëna ci defar waye nak li gën ci defar moy ni seigne bi bëgg defar ñu ñam nga jaak ci yono ba defar yalla nako yalla defal rafet nañ ci jott bu baax ci jotaay bi ñi wuy ci ay mouride lañ ay talib lañ ta bëgg seigne touba ak xéñtu borom rek lañ yëkëti kon nak rafet na jott ni liñ bëgg ta diko sakku ak wër wi nga xamni niko serigne bi fonké won te gën ci wëru serigne bi ñew ci wëru sallallahu alayhi wasallam man rafet na ci jott lepp lañu baax baynul khadim wal makhdum moko wala baynul khadim wal makhdum moko serigne touba ma ngi fatlu wax na lako bataay ben bis man te jappandal ñuy nekk ak serigne saliou mustapha kayal djub fa lako fek mo andi won wax ja sax di wax serigne touba nim nu rek borom ay defen bay netti ay xessa yu yeme ci serigne bi serigne sallu waxne ah mom de niro nañu defen lol moko sun borom xamna du mom waye dañu niro defen am ko def waaw mudi ñom dañu xel dañu niro defen moko sun borom ci gattal lolou serigne bi wax rek ni ndax dafa wax ni musa ko net serigne moko wax sun borom jité na ma ab dir mujj mayit ma jité ko ab dir ta dara ki man newuti ndax dani sun borom dama set lu bëgg rek ma na ci mujj mayitam luma bëgg mu na ci waaw dara ki man newuti lu sun borom bëgg rek dama ci nek mujj mayit luma bëgg sun borom na ci sittu la si sa al ilah wal ilah yasha'u ma shi'tu bila dhurrin wala muler han kokoy serigne touba khurafat yi barina tiaxan kat yi barina waye nak nan gem te gem rek donte gemuna dana waxi sax waye nak nan gem te xipe xam fi tek sun tank waw ndax bagn ko bari wax de wala shirik ni waxon ci juma ji rek wax de wala shirik fugen fi gis juma tawa prophet la way juma jenn nga mi muy ji wax de wala shirik la waxon seigne basirou comme neex fan sa fa le ko seigne sal dafa ne biñ tabax juma ci ci wala mbour beggone ko def jakka beggone ko def juma xamna gannaam sax la ko def juma ni xamna en ko dag nak xamna mo fekkone seigne da na may rangal seigne abdou ndax ñi bu ko mi fi nek seigne basirou mo len waxon len ne seigne basirou moko del ne seigne touba moko ne juma dal jenn la wadhu la sirik muy jumaam ji seigne fall dir lu fi nangou tax ben juma seigne blad di ben tax nangou tax ben juma jamono nak day yok waye ndax ñom ben lañ ndax bu ki reddé ki far jappali ki reddo na far ndax ñom ben lañ seigne salio seigne touba waaw sama gis gis bu gatt biñ défé ba wara andi juma ji wacc yes ñew ci wa seigne salio mu ñew ci simple dañ ko yakoron jëk gantu jëk ngay jëk ci man yakoron jëk gantu jëk ngay aksi ci man ndax net li nga do lu seigne bisi waxon ci li seigne touba wax ci jumaam ji ni wax de ho la sareka ni fi gën fi gis ci juma nak benen bulul bi tabax ba tax rek la way juma jenn la juma jenn moy ji seigne touba ji neexatu deg nak way non gëm nañ ko waaw non gëm nañ ko ndax gëm kumpa da ci bokk allasina yu'minu bil khaybi gëm kumpa mo jëk way ni dañuy analyser bëgg li nga gëssé nga gëm ko lolu ko ne man nako di malaika yi gisoo len ko de gisaguñ ko dekk gisaguñ ko te yépp dañ ko gëm han mo jitu kon nak yi nga xamne seigne touba sun borom da ko baxé te gis nuko nan ko gëm te xamne gëm gi rek mo ni jey bam dal agna agalena matna matalena nan ci japp bañ ko bolé dara bu ko défé yalla mëno dimbalé ba bañ for dog bu sedd sun xol señ bi ma ngi djeggul ci wax ju guddii tay ñaan mbolem ko fi tew ak ñi yene tew ak ñi wara gam ak ñep sun borom defaleen guddu fan gante ko wër defaleen sax ci djub ak trangay aduna ak alakhira ak ngeerimu señ touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jerejef.

0: بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن
1: جيكو جيكو يالا دنكون كيب كوني تود سي مباخ كوني تود سي كاوي كوني تود سي لو مانا دون سي رونوغا نيك سي رونام غا نيك سي مباخ كوكو مان نانيو واخ ساخني مباخ جيغا ام مولاكو تيبو سي موم غاكو جيلي دوركو مانا ام كوكو لاي جيل ديكو تاغ واخ ناك ني مان سما ييني مان سيرن توبا موي صح صح سي ñaar الذكر والشكر نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين ييننا صح سي دي ذكر ذكر نك فاتليكو لاي تيكي تود لاي تيكي اب خول دناكو داف اي تير ديكو داف او لامن ديكو داف سيرن بي نك ci waxam yoyep la djublu dama fassiyene sax di fatlikou yalla ci sama xol moy do fat yalla ben yon bu jamone mbette jamone nakar jamone natou jamone tis fuma tollu mangi tegg yalla sama kanam lolou bokku na ci dole jiko yalla denkon ba bam nekk ci digi ay nonamit xamme wulen ko xamme wuko bam nekk ci bir ay sopen man na qasida yi serigne bind ci gabon fum geuna mette ak yim bind ci touba fi mbolo mi geuna bare mene so len xamme ci rafetay bu fekke gën rafet amna ci mëna japp soxna yele gën rafet té da bok ci li gëstu ko ti adab yi di wax doom adama ju suy bind situation yim toll day fënc ci milam bu tollo ci ay xat xat bo liré milam gis ko serigne touba gën na ci lool fam gëna metté fa la gëna téwlo yalla boromam fa la gëna yegine yalla nga ci kanamam kon mu ne yeenena sax ci zikr sax ci di fatlikou yalla ci sama xol waye fatlikou yalla ci sama lamiñ moy qasir yi lepp lepp fatlikou yalla la lepp lu ci nek fatlikou yalla la diko tag diko kagn di tuddu xewelim ko dafal di tag ab yonentou ali salam ak gañu bax ñi nga xamni ni dañu jax tak ci mom subhanahu wa ta'ala waye boole ci nak ashukru di sante nak sante yit non la lamiñ dakoy def aw yaram diko def waye ab xol diko def sante xolo ci jitu moy shuhuduna min zil jalali ni'ama li serigne bi waxone deug deug ci sante mi ngi tambale ci xewul gulu dikkel gune nga xamne fum meuna jaar dafa jaar kum meuna jaar ci mom wasita la waye xewal mom yalla moy aji xewale al mun'im al awwal wal akhir moy sunu borom waye nak da koy jaar la ci ay jëm diko jaar la ci ay mbir bo ci jotté nak man nga da nga sante ñooñu fam jaar waye nak santal fam bayiko sa bo yegge ne xewal gi ci yalla joge wa ma bikum min ni'matin fa min allah lolou ni jam da ko di yeg fi la sante yalla tambule bo noppé nga sante ko ci salamign wax ñepp degg na yaay ngeureum yalla yaay ngañ yalla wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith nungu yalla ne xewul gi ba yamako bax yalla du lu mu dafal du sama juddu du no mel ci sama bax ñam am xewul gi ñettelu cyant gi moy nga jëf ko daf ko fuñ la ko daflo dañuy wax ne sante ci jëf moy xewul gu yalla jox gu ne amna lu tax mu jox lako amna fu mu bëgg nga daf ko fa boko fa dafé sante ko yalla ya'malu ala dawr shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur kon sant ko ci def moy jël xewal dool ko fiñ la ko dogal lo serigne touba nak ñetti xéti cyant yépp la fessé del bo yeen gisé ci qasida yi muy bak tuddu ay ngeenel di tuddu ay may bakul waye day sant borom ci ay xewal ak may ak jagle yo xamne yalla ko ko defal sant nak mom mo santane yi nek kuy ma jox xewal nang ko waxtane waxon ko yunus alayhi salatu wassalam té lolum wax yunus alayhi salam képp ku bok ci xéer bi yang ci bir kon mbollem liñuy gis ci qasida yi ci ay may ay ngeenel serigne bi mi ngi djublu sante yalla ci tuddu xéewale waye xéewal yépp nak mi ngi ko délo ci jamm di len tek yoon di len ci jariñ di len ci gindi di len ci soobu yoonu aljanna lol moy kon mi ngi sante yalla ci ay jëf luy tax nit ñi muccu bo legge neena nawaytu dawamul dhikri wa shukri waye lolou lepp nak khadiman li khayr wara mang ko bolek nak di liggeyal ki nga xamne mo gën ci milé fi al wara mbok yi ci batu arab moy lepp luddul yalla yaangi ci bir jama daadi ek yep yep ñing ci bir ma si wallahi ta'ala moy wara yul do islam nak la yalla tecc ko lepp ma di ko liggeyal mom te mom nak yalla daf ko yalla binde ko moy attar binde ko rafetay ni'mal hasinul muzayyanu nawaitu dawama dhikri wa shukri khadiman li khayril wara ni'mal hasinul muzayyanu ku rafet ka gi ni bir ak biti ku taru ka gi ni ci bir ak biti bokku na ci liñ ko daan waxe muhammadun zinatu dunya wa bahjatuha aduna ju muhammad ay salam nekut lendem la am nyaaway la ngeulumte la kon moy ko xamne bu ko ñepp topone bu ñepp xenté won limi wote aduna ci xewal aljana aduna lañu am kon weddu yaronte ay salam ak di wax ci mom safane wala wute ak ay jangalem mo fi tassare ñaawte fi am nit way sa bu lol jeexone lor ak nakar jeex ci aduna kon koku mom la serigne bi di wax fofu mune nak koku bu ñu ko xamut ma ngi leen li tuddal len ci ay melom bokku na ci nabiyun rasulun khayru abdin wa sayyidin khalilun habibun mithluhu laysa yu'lanu neena serigne bi muhammad ali sallam nabiyula ku yalla jox ak nubuwa la ku yalla tan la jox ko ay mbotam ba nopi nak sant ko ne ko demal nga wote ji yalla dana jox nit ay mbot togloko fi barab ku ñew mu jarign la way du wo ken ñoñu lañ ay anbiya wu lañ waye ñi nga xamne nak dañ leena jox nubuwa gi ba nopi nak wote lo len ñom ñoy an anbiya wal al mursalun ñom lañ nan jaysun lañ ñet témer fuko ñet am ci ñu alcorane tuddu muy ñaar fuko girom ñum ñepp nak seenu sang ke ci gëna tedd gën ci am mag ëpp ci daraja ëpp ci ngeenel moy muhammad alihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa sallam nabiyun rasulun khayru abdin jam ñepp mo ci gën ñu xamne fofu jam ak jam moy maqama bi gëna kawé ci maqamaadi jam yi dox di ci dem mana dem ba nek deug deug jam mo gëna for ci yef mo taxone gis ngeen jibril sallam fiku yalla tuddé fum gëna jégué yalla turu jam la ko fay woyé subhanalladhi asra bi 'abdihi layla fa awha ila 'abdihi ma awha barab yim gëna jégué yalla batu ba abdullah yalla jëfëndiko lolou it motax serigne touba radhiyallahu anhu tur wi ko dakal ci tur wi ko yalla jox moy al abdul khadim ko xana jam nga jam gu sax ndax maqama du wessu yow liñ lay doy nga mat ko seuk fi la maqama yam mo tax dama faral di wax ne beydi mo gëna japp man ne ci waxi serigne musa ka moy li gëna mat tag wi gëna mat ci aw tagam moy li wax serigne mi ne ko billahi ya mat li nga doon fawul tag yam jam nit nak jam la kon ki matub jam koku moy ki kawé tayit nak ñepp jam yalla lañ bil ibada waye nak ñepp duñ jam yalla bil ubudiyya ak bil ubuda lol motax borom bi wax nan inna ibadi laysa lak alim sultan di waxa setané ne ko samay jam mëno ci ñom dara té bisu set ngeen gis ay jam yo xana setané jekku na leen kon ñoñe jam lañ waye duñu jam daam luñu manki kon lu am solo la motax señ bi waxane yunus ta alayhi salam moy khayru abdin moy khayru sayyidin nak fi waqti nafsihi nim gëna ci jami yalla yi ñi ci resti ay di ay mbinef moy seen sang mo ni seen kaw moy len tim ci wet yep sopeb yalla xaritub yalla ku melne mom du feñ laysa yu'lanu ba adne tukki ku melne yunus alayhi salam musa fay ñew waye ba adne tukki do su ko fa gis muhammadun mithaluhu lam yati fima mada wa abadan la yati lolou la waxon fenen kon te mam fi ñew sallallahu alaihi wasallam waye bokku na ci ay melom najiyun kuy deela yalla la najiyun ku yalla di denk ay mbotam la naji dana firi kuy deela ndax koy deela kuy degene beru jage waye day firi ku yalla di denc ay mbotam aminu sirrillahi la waye kuy deela yalla diko jage la kon mbollem gañu bax ñi nga xamne yalla wax na ñom yalla jëfleent na ñom kenn ci ñom aggu ci muhammad alayhi salam fim ko ag liñu bax bax musa xamnañ ne ci yoonu yalla yoonu yu mag yi la bok mi ngi bok ci ulul azmi waye nak aggu yoonu alayhi salam fen ci lu koy firndel moy kërok bu mu ñaané gis yalla boromam borom bi feñu dajjo musa da xam muhammad alayhi salam dem na bag di deg sab khalima yi famay sabay di bindu dogal yi te teewu mu ne tek and ak sago ci keewum leeru yalla mo fañ ci aw doj beutam tok ca mënatu ko deggu lolou day wone kon lim wax ne mo fete kaw ñep kon nabi la najiyun la qarib la ko jege yalla la ci zahir ak batin zakir la foko fek mi ngi fatlu ko yalla du fatte yalla ci xolam du fatte yalla ci ay jëfum du fatte yalla yi ci ay ndigal ak tare ndax fatlu ko yalla yit day dugg ci bir def ndigali baye tare fatlu ko yalla moy waxtu woné nga yegni yalla la mom bo wété bo wétliko bo tejju won ci barab kenn nekk fa yow do nga nekk fa lol neex daf nga xamne yalla nga lay gis koku mi ngi fatlu ko yalla bu jaamu yalla jotey ngeen dafi ko moy tax fatlikou yalla ci bayyi tere yep ak ndigal yi lo ci man nga def ko fatlikou yalla ci salam min diko tuddu xéti zikari waye fatlikou yalla ci diko tewlu ci sa xol ñett yoyep mom la serigne bi wax ne yunus salam zakir la waye shakir la ku don sante yalla la li xewal yi bari bari gis ngeen bam nan taxaw di julli guddi ba tanki newi sunu yaay aisha radiyallahu anha diko wax nako yow yalla djegal na sa bakkar yep loy sonat sa bop ni lum ko waxon afala akuna abdan shakura ndax duma goré ndax duma goré mbok yi ku nekul shakur kafur kafur moy ku goré di ku yalla djox xewal te xewal ga yewoko bayiwoko xel motax serigne bi neena muhammad alayhi salam naji la qarib la zakir la shakir la waye nak jawadun karimun bil makarim yuhsin jawad la karim la karim dañuy wax ne moy ku bax ko xamne da nga joxe de waye kuko yeyo te laaj ko lañuy moy jox kep ko xamne ku yeyo nga jox ko bu la laaje nga jox ko anta karimun waye jawad nak mo fete kaw lolou moy ko xamne mom day jox ku yeyo wut di jox ku laaju day joxe rek boko yeyo mu jox la boko yeyo mu jox la bo laaje mu jox la bu laaj mu jox la kon yut ay salam jawad la karim la ñaari bunte yep la don bil makarimi yuhsinu muhsin layit kuy rafetal ta xam ken rafetal diine ñett xaj la iman la islam la ihsan ihsan bobu it yunus alayhi salam ko jangalon may nga jaamu yalla ci ñaari tank tanku mushahada ak tanku muraqaba jaamu yalla ci yalla nga tok nga tok na ngay selale jeuf ja do baye xel ken kul yalla moy bi ci epp solo moy bi gëna mag bo ci mën tag jaamu yalla ci maqam al muraqaba xamne fa ko nek gisu yalla yow ba yalla nga lay gis am ta'budallaha ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak serigne bi nak neena yunus alayhi salam lolu mu don won nit ñi mo ci jitu won kana yuhsinu mo lan rafetal digam ak boromam di rafetal digam bopam di rafetal digam ak jaamu yalla yeb di rafetal digam ak mbindef yalla yeb sallallahu alaihi wa alihi wasallam serigne bi ne naqila yunus alayhi salam ku sel la ku sed la tak tak jegew ko fen du ci zahir du ci batin taqiyun ku bayyi xel yalla la muhammad ayy salam taqwa wala fi dañ koy firé ragal yalla way fete la kaw lolou ndax loy ragal lu ne da am lu tax nga ragal ko bu lol dañe mu dañ way taqwa moy bayyi xel yalla sa bu yalla diglé do wouté ndigalam way do téwé ak térém ñaari xaj la ijtinab la ak imtithal li yalla téré lepp nga bako li yalla diglé lo ci man nga def ñaar yoy mo dajali taqwa dañ wax ne yalla téré wut luñ mën ta bayyi mom dana digle lo xamne nak ñen dañ ko man ñen du ko man lim digle lo ci man nga def ko lim tere nga bayyi lepp ku mel nonu fu ante taqi te taqwa nak jangalon nañu ne mo ëmbuy wax yépp ku bëgg xam xam na nga am taqwa wa taqullahu ya'lamukumullah ku bëgg gën sey morom na nga am taqwa inna akramakum 'indallahi atqakum ku bëgg wërsekk wiatu na nga am taqwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko di bax yep bir taqwa la am bu motax yunus alayhi salam mi ko fi andi won moko jite taqiyun naqiyun salihun wa huwa muslihun bu ñu wax salah moy ak bax ko xamni ab safa nekul ci mom waye nak da ca bole nek muslih bare na lol ci nit ñi ñoo xamni ay ñu bax lañ waye bax bu yeme ci sa bop dess na bax bu bax jeex moy nga bax ba ne man ba na baxale nga bax di baxale salih muslih koku la di ñi soxla ndax ki bax mom bopam la baxal lepp lu mu fagu ci aw yiw bo lege moko jarino muslih nak da dafaru bu nopi di dafare da dafaru bu nopi dafare yunus alayhi salam salih la won waye muslih la bashirun liman lillahi bil haqq yud'anu kep ko xamne da nga tegu ci yoon jaar ci deug bayyi tere yep def ndegali dalay beugal sa sunay di la wax na gorul fatumul tab al janna bo demé al janna keri gëna bax keri gëna neex keri gëna yaat fo ci beug fa ngay dugg kon day beugal ñi nekk ci ndigal day bëggal ñi tënku day bëggal ñi ci yoon kon doom adam sa bu nekk ci ngub warte fu nit ñi mëna ngeen bëggal ngir xelam gëna dal ngir mu gëna sax ci lam nekk waye nak nabihun la adibun du hayain muhazzabun nadhirun liman bil kufri wa shirk yu'linu nabahatu day firi ash-sharaf di firi al-fitnatu di firi ash-shuhra yep dajé na ci yoonte bi ku gay kuñ xam fa gaami fa gay yalla yalla buñu wax sharaf tedd nga jeex mo yunus alayhi salam am xel ak ñor mo yunus alayhi salam kon nabi la ku yëkëti ku daraja la ku siiw fa gañu bax ñala ku reeyum xel la adib la ku bari tegin la adib la ku fess ak jikoy ngeenel la zu hayaen borom kersala ku bari won kersala sahaba yo xamna ni yunus alayhi salam mo upp kersa gon bu jigen jo xamne musta genn kërëm ashad hayaan min al azra fi khidriha sallallahu alaihi wasallam bokku na ci kersan gogou bam deme ci mi'raj ba borom bi sant ko juroom fukk julli mu depp dajé yonent yalla musa mu ne ko sa xet bi atunuñ ko delul ci sa worom muy delu mu diko wañi bam dess juroom bokku na ci lam ko waxon ne ko delu watal lolou uppuna mu ne ko nak rusna kersa gi dox sama degg sa borom mayitu mo may del diko wañi won a soxna ñew na ci mom ne ko buma gisé bax ba set numay sango yusuf sallam ne ko woutal ab morsa nga lab soxna si donc ko xaw de war ne ko numay labé yusuf sallam dadi kersa japp ko mu jël bugum dadi mur ci bopam soxna ay sa xecci soxna si ba fele dal koy jangal nim koy labé jang ci ne ku bari kersa la won ku bari kersa la won ba yenn wax yi du ko meuna jakarlo ni den ko wax loli dañ ci wara jangene dune nit lu ko neex wax ku japp ku neene lo bëgg wax man nga ko wax jappal ne nit ku manki nga nit bu maté amna baat yo xamné deugul sa way du ko wax faw dañ koy waxe dañ koy woddu li wala fi wax wax dañ koy woddu wax gi deugul du deug yépp lañuy wax du deug yépp lañuy wax fep loluy bokku na ci liñu wara jang ci lolu kun nabihun adibun zuhayyin muhazzabun ku yalla selal jikom la nabi sallam mo gëna mat ci jikoy bokku na ci kersam gogu ñu wax sang bu nit masana def ndombe du jakarlo mukk wala mu dajal ni nako diw sangam ya def nangam day baye mbolami tew mu melni ñepp lay waxal ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza waw lutax ay nit def nangam yow mi ko don def kenn nga ci mbolami da nga xamne yow lañuy waxal waye yalla mom susural na la bo la gëdd ko dafa ci kenn ku ko degg du ko dafa kon ku bari won karsala ku bari won karsala ku meuna susural nit la won gis ngeen arab bo bu ñewon tour ndox ci jakka ja ñew tok jakk ji rek ñu jangalé aaji daf ko rek mu da dem ci ben rokk bir jakk da tour ndox fofu la xelam tollu sahaba yi jog nar ko door ku ne di wax mu leen bayi leen ko mu aaji bu nopi nax fofu yi boko téré won day gëna tassaro bam nopi del sulok mu ne ko fi jakkala jaamu yalla julli jang alquran yoyu lañ fi def waye li tax ko jog bu ko def deeng mu ne waaw da di genn xam bu mu gënal wax allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahadan yalla ma yeureum ak muhammad te bu yeureum kenen fofu la xalam toll yeb islam dan nako khatal nga lu yaatu yeur ma ne yalla yaat na lol xat yam koy khatal waye degg nañ ci ne kersa gu bari ak labire motax mu jubantiku ci anam gogo mu waxit ne nazirun liman bil kufri wa shirki yu'lam yeb islam bokko na ci ay jikko xuppe kep ko xamne da nga jadd yon dan la xup tital la wan la ne yon wi nga soobu soko bayiwut ci alku nga jëm loli dañ ci jangene kon ñi nga xamne teggu ci yoon ay safan lañu def lañu ne wara xuputi dal leen ndax lool muy dimbulé leen nit bu nekké ci safan nga diko rafetal ma nga diko way falal bu ci saxé ba alku bokku nga ci ñiko ci jappalé té nak dañ ñoo sant ñu dimbulante kon kene ci ak njub nañ ko bégal kene ci ab safan nañ ko xup ngir mu del ci yoon lool moy li ndigal lim joxoon yunus alayhi salam bashir la waye ci njub ñi nazir la waye ñu dëng ñi loolu mata baye xel la mu waxe ne nasihun bila ghishin yunus salam kula bir la biram dafa sel manana biram denj lu ci ken dara moy ko xamne sa bo dikke kaddu gi ngay deg ci mom moy lim japp xamul tricher waye kep ko xamne li ngay wax nit ñi ci kaw bokut li nga japp war nga xolal sa bop yunus salam nasih la ku sel jikko la lepp lu mu wax mo ne ci mom bo dikke mu la namon na la da la namon bo dikke mo la sama xarit nga fonko na la da la fonko mana dal fo tollu ci mom rek bo dikke lolou lay won lolé julit war nako jang ci islam fexé ba suni kaw deppok suni bir waye jagal kaw gi te bir gi melna ne lolé musiba la ndax ak nifaq la gëna jégé te innal munafiqina fi ddarakil asfali min an-nar wa a'udhu billah kon yu islam nasih la bila ghishin du triché mom alimun muallamun xam xam fi mom la deppé ndax yalla ko xamal wa 'allamaka ma lam takun ta'lam waye nak muallam la ku jangal way muallim la jangale kat la yit nak mo dakk jangale ñep mo dakk jangale ñep diine ji moko don jangale ci ay jëfëm ci ay waxam bayiko fi sahaba yor don ko ci mom mu tega ci ne sahiyun bila manin al jud wal karam wa saha yep tabla firi waye saha dañuy wax ne moy ko xamne tab da ko yombu amna ci nit ñoo xam dañ joxe nam waye ba la ñu joxe rek lu bari dañ ko jaar waye ko xamne fuñ la la jaar nga sawara joxe koku moy sahi inde salam sahi la waye bila man bo lu fogg di ñax kenn borom da waxon ne la tubutul sadaqatikum bil manni walada bil manni walada bu len yaq sen lu bax li ngeen def ci ay sarax wala may ci ñax wala loré lor moy may nit dara bo genné won ku genn nga natale ko ne ko diw sangam lim yor mako may wala may ko ko mom fu togat ne ko war nga ma sante bu don man bi sangam mal defal nangam ñun ñepp yalla ñu gën di ñu baxé te dañoo sutural kon li ngay defal nit ci lu baxé de ko ndeb ndax yalla tax ibrahim sallam non la melone sahiyun bila mannin ku tabele won waye du ñax ken du la defal mukk dara bu ëllëgé mu dila ko xolé kalaaman yulayin ku noy wax la won dawul ñaga sali wax ci ak dal ci la doon wo nit ñi ndax yalla ko digalon non ye gëna doy war firawna ci la bokkon waye bam yebal musa ak harun lu leen waxon fu qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha bi ci dese da nga bëgg nit ñi ñu leen di wax lu baax wax yu ñaaw wax yu bon amul ben jariñ du jariñ dara wa qulu lin nas husnan moy ndigalu yalla waye kep kuy sax aw lam mëna wax lu bon mëna wax lu ñaaw waye loolu ndigal li ndigal li moy wax lu baax ñambar deug nak moy ki meuna tey aw lam ñam ba wax ju bon du ci genné waxtu wone lu rafet lay wax lu baax lay wax su naray wax am salam mu noppi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut moy na wax lu baax te noppi firi wut na wax lu baax wala mu noppi dedet na wax lu baax te noppi sahih bil amani kalaman yulayinu sallallahu alayhi wa alihi wasallam waye serigne takene yu islam najib la najib bok na ci ay may manam ku baxi ci sand la bok na ci ay manam ku ñu gëreem ay jëfëm ak waxam la bok na ci ay manam ku ñor am xel la ku ñaw la ku ñaw ku mus la lepp dañ ci mom ajib la moy ku jëgg dayo ci aftar la nasib la moy ku doon sonn ngir yalla la ku doon sonn ngir yalla la fa ida farata fansab joju al afwan di wax sa bo nopé ci li dugulata fenen bu nopul day liggéeyal yalla di jamu yalla ci jamu yalla yi wa huwa nasikun ab jamu ko tu yalla la bo xamne zahid ku deddu won aduna jëmay bopam yep ci yalla won huwa al amirun nahi alladhi al khayra yu'linu huwa al amirun nahi alladhi al khayra yuz'inu moy ki nga xamne huwa al amirun nahi alladhi al khayra yudminu digle ak téré mo doon liggéeyam ibrahim sallam moy ko xamne du rombu ab safanté waxu ci mom du nopi ci ak nen lepp luñ def ci kanamam mu ne ci yalla lu bax la bokku na ci sunna li ñuy tuddé sunnatul iqrar dañu def nangam ci kanamam mu ne ci yalla loolu mi tek lu bax la ndax mom señ te nopi ci lu dul non kon ab digele kat la ab tere kat la te loolu it ñu bayyi xel ne xetu yentel muhammad bokku na ci li taxon ñu gën moy digele ko tere kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ndax lan tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sa bu nopi digele nopi tere nopi don ñu gën khayriye gi ne ci nun likoy suxat diko deugural moy ñuy diglé ko tare motax kon kilifa yi waxtu mu ñuy joxe digal di tare nañ bayyi xel lool nonu luma ta bayyi xel sa bu diglé joté ñu digal ñu bu tare joté ñu tare ñu kon ñun liñu war moy teunku bu ba huwal amirun nahi alladhi alkhayra yudminu ibrahim sallam moy ko xamne day diglé tare waye lu bax kep la saxalon nak moy lu bax limuy diglé ci la nekkon safan bimu non tare rek la bayyi won lolé royu kay la ci naqib la naqib moy kabirul qawm moy sayyidul qawm mbolem xeydi moy sen kilifa raqib la kuran bayyi xel xeyd bi la di top sen mbir di xantu li ñi def sa bo nek ci safan mu fexé ba jubunti la mustajib la lillahi wal rasul kuy wuy yalla la fuko yalla ma sawo ci ak top nako waye kep ku ko ma sawo ci bëgg mu gënd la gënd na la mushadzabun kun yisallal ajikum la masih la ku yalla barkel ak dundam la ku yalla dafa ay jaglel la aw wëru way la ku ñu laqatu ci mom la ku laqatu ci mom muccu motax soxna sañ ko joxoon andil ko ko yunus alayhi salam talal loxo jeme ko mu ne ko a'udhu billahi minka yunus alayhi salam da ne ko usti bi ma'ati ku ñepp di laqatu ci mom yow ya nga ñaan yalla musal la ci mom ne ko demal ci say bokk motax ma ngi dañuy wax ne ngoro ñu daq la
2: bum nakare ken sangu binde fi waxon nañ ko lolu a'udhu billahi minka
1: ñu re salam yoru way la waye mahila bokku ci ay turam mahi neena anal mahi anal hashiru anal aqib man may mahi may ki nga xamne ci yalla ci man lay faré kéfer ci man mi lay faré kéfer dindi ak kéfer bam jeex jele fi kéfer waxo mahin wa muhsin ab rafatal kadla ni ko xewon sank nasibun gis nga waxana jikko yaronte ay salam yi nga xane yep yu ragniko la ci mujju gi nak mu ne ku baxu askan la nasib moy ko xamne xamnañ saw askan hasib la moy amum juddu la ndax aw askan moy kep kuñ xam say bok nga juddu ci yoon rek nasib hasib nak moy mbokk yoy am nañ dembu ñu xamé len jup xamé len bax xamé len gorgorlu koku hasib la du ataya ku bari may la won may zahir ak may batin ñu bax ñep mo len teub mo teub maulana shamul khadim bam fete gaw ñep muqaddam la mom la yalla jital ci kanam nit ñi huwa nasu yu bax yi tasaro ci nit ñi yep yep yep dajé na ci yoonu tawal islam bu nit don kenn mom moy ñep yu bax yep dajé na ci mom wal mizan moy natou kay bi yit bu ñi nat mbaxu nit ci lu islam la kay nat kuku upp baxo kuku yes baxo mana fim toll dal fofu la kon loko gëna jégé gëna bax loko gëna sori gëna yes muhammad aïssa moy natou kay bi mo taxone serigne touba jël ko tek ko ci kanamam wax ne moy leppam bana li kulli man lahu ma qulu anna wasilatahu ar-rasul koku nak serigne bi neena ni'mal mumakkanu moy ki yalla jox daraja ki yalla degeural ki yalla jox sañ yalla nu yalla xentu lo mboram taasu ci barkep serigne biñu koy jangal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaar jaar yi ñi nga xam ne ñoko jiitu won te gamma moy lolu moy jaar jaar yi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon mo xam la yit mom sunu borom nan lañuy gamo moy kon jaar jaar yi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh al qadim itam jangal nu gamo ak magal ak bepp bisu fatlikou bo xamne danañ ko defal goor yalla yi taxawayam ci l'islam waye buñ demé ba diko defit nuñ ko wara defé muy khaside gog dana koy faral di wax def référence ci magal ak gamo ak bepp bisu diiné buñuy taxawal cheikh al qadim ci bopam monuko jangal qalbuka u ala sadati nimwati tabki aradi alayhim ka samawati xam nga ne al bukau ci xamosu tasawuf du joy du firi joy waye fateliku xol lay firi cheikh al qadim ne kon waru gar la ñu fateliku goor yalla yi nga xamne dañ fay nekkan te seen taxaway ci kaw suuf ak fañ fété won ñi nekkalan ci kaw suuf ci ay bindeef ak ci doomu adamo kenn ku len ca manana wootu amuton ba biñ joge ba won gannaaw ñañ fété won fofa asamaaw ak suuf ak li nekkan ci asamaas ak suuf ñepp dañu maasé di len joy señ bi ne kon ñoñu fateliku len waru gar la muy goor yalla yi señ bi ne li ma len sant nak kon ma len ci jitu abki alayhim ma len ci jitu waye wa arju fil bukaa'i ghadan ridwana man fi ighabu bil halawat kon cheikh al khatim wanu ne lañ cey jele ci fateliku goor yalla moy ngeureumal yalla li nga xamne goor yalla gu ma sa jog lu nek mom ngay wut neena fateliku goor yalla lolou lañ cey jele waye cheikh al khatim nak jangal nu fateliku goor yalla mo xam ab yonent la mo xam waliyu la ku dem ba diko defe nokoy defe señ ben ko jangal batay ci uqa moy goor yalla goge fam fete won yalla ba am cieur ci yalla dang koy leral ñi ngay fateli goor yalla gog waye fam fete won binde fi yalla yi ba am waccu way ci binde fi ba bante won na len gannaaw waxtu wu nek mi ngi melni mi ngi ci ñom waxtu woko tuddé den yi recc kon fan la len fete won serigne bamba neena lool yi dang koy wax dang koy leral motax mu leral nako bofum kanu ibadan bi ta'ati li rabbihim wa kana jallala um rabbal biminati lool moy payga kanu ibadan goor yalla yoyu kat fañ fété won yalla ba am cieur ci yalla moy kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim moy li tax sen raton d'être ci kaw souf tax yalla andi len ci kaw souf dañ ko don def ci anam gemu gëna kawé li yalla mom tu jup bu ko ak kenn ñu di ko jox ba mat seuk wa kana jallala jenak doga ñew motax it yalla wut len ci sen bop luñ soxla rek yalla def ko muy soxla bopam fajal len mu ne kanu ya'duna tarkal wirdi ma shiba'in min al halal min asbab al musibat waxuma lek lu lewut de wala jefandiko ko waye lu lew sax daw ñi ci xababal neena xey ba jant sota waxuma farata yi de yalla faratal waye aw awrat yi nga xamne dañ ko recommander nafila la muy xey ba jant sota jak mara defu jangu ju sen dogub al qur'an wala sen dogub turu yalla wala yor atep lolu neena lolu buñ ko massa def rek ngir ngant sax dañuy japp ni musiba mu reuy lañ def tay kanu isal laylu arqa sitra sahalakin qamu shira'an li ihya'i dujannat bu nit ñepp teude ñu jog ñom wan gannaaw seeni lal jublu ak seen borom yan sawna layla wa suda fi qiyami umma mustanizina bi azkarin wa ayat tej fo marajim fi layli junubu huma alquran tata jafa junubu anil manaji yad'una rabbuhum khawfan wa tama'an waye wu ma rasakhna yu fukhona nak señ bay fallo danaka wax dana yonu khadim rasul yombul de tata jafa junubu anil manaji yad'una mom ñu bare nga ca waye nak bu ma rasakhna yu fukhona fanane bu gudde ñu jox seen bop yalla waye bu beccige nak ñu lañ am ñu bokk ko ak jami yalla yi ah neena lool wa kat khadim rasul tata jafa junubu anil manaji yad'una rabbum khafan wa tama'an gudi ga ngoga waye ma rasakhna yu fukhona beccig ba ngoga kon ñoña fofa lañ fété won yalla serigne touba non la koy tuddé diko tuddu ba ag ca kaw nak
wax nak binde fi yalla yi fan lañ leen fété won ba bo leen tudé dañuy recc ñu melni ñu ngi seen kanam lolay itam fan lañ fété won ñoña mune khawman tariqatu tag fi murid azan min al maridi wa anwa al qururati wala wa anwa al qururati neena ay jëm lañ yo xamné seen yoon wiñ xallan bepp talibé bu ci jaar and ci ak ñom lepp lo xamné luy andi luy tax nit ki di woru wala buy tab ci ay piège wala nak suru nona neena dañ cey and gañ and ak ñom ci yoon woy lañ cey mussel yoonu goor yalla wowe day fangal nit ki lepp lo xamne luy meuna andil nit ki ak waru tay ak eulek kulun khabirun bi atwa'il qulubi ma'an yakfi muridina anwa'a shaqawat kenn ku ci nek ci ñun expert nga bo xamne goor yalla nga go xamne ko jakarlo ci sey talube lepp lo xamne lu nek ci yom ci jangoroy xol ak jangoroy bakkan dang koy xam waye xamit dikoy safara man ko safara anga sayit nga safara ko waye dañu nek ño xamne itam bañu wote ci walu yalla ba nit ñi wuy ci len wonuñu len sen bop wonuñu len lanen lul ki tax ñu wote mu yalla yubdi tariqata ahli la iwadi atan lil muhtadin jami'an bil fuyudat neena goor yalla lañ yo xane bañ woté ba nit ñi wuy ci len wonuñu len sen bop wonuñu len kanen yalla mi tax ñu woté lañ len wo ak yoon wi len di yobbu ci yalla muna ulaikal qawm la yashqa jalisuhum loko waral iz yaksibuna al muridin sa'adat ñoña day kenn du tok ak ñom ne dama len di siaré ci won len gannaaw di ko rëcc ndax ñitaay so tok ak ñom lu tuti tuti da nga fa jëlé yobbal bo xamné dana la doy sekk ci defar sa aduna won la ni ngay nek ci aduna waye dana don yobbal bo xamne dana la won nan lañuy faggo tera ngay ëlëk lepp lolay may tax ak aduna ak tax ak alakhirah dang ko degge ci jotaay bobu kon alquran leral nañu waccu wayu gammo ak ku dem bay gammo noy gammo cheikh al khadim leral nanu lu gëna yaatu lool muy fatlikou sax da ko tambalé ci goor yalla yi ba ag ci rasoulullah goor yalla yi don rasoulullah sax bo len di fatlikou ci magal wala bis yi len di jël sax leral na lako kon nak rawati na ki nga xamné nak moy jëwriñu goor yalla yi muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye ci bir yonent bi itam kon lool mo waral bis bi nga xamné koku nak moy kilifa goor yalla yi moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nan la dan gamo kon mom wax nanu nan lañuy gamo ak nan lañuy fatlikoo gor yalla waye mom nan la ko dan defee

0: bukhari ak yenen kutub hadith yi ñu indi yoonte bi buma sa di dox ñu jëm ci xare gileem yi dafa am ku len di mang di len wayal te gileem yi ci lañu sof soxna yi amna ci ko xamni anjasha yoonte bi da ko wax ne ko wayhaka ya anjasha ruwaydaka bil qawarir da ron way yi neex gileem yi di gëna yok daw di daw xel yu reey reey yoonte bi ne ko da ngay bayyi way yi yeureumal jigen ni ci kaw gireem yi ndax bo waye gireem yi lañu gëna daw ndax neexiti way yi kon bayil way yi loolu lako yoonte bi sallallahu alayhi wasallam way hakka bi al ruwaydaka bil qawarir urfuq benen riwayatul bukhari benen mu wax ne urfuq ya anjasa way hakka bil qawarir rifqan bil qawarir gis nañ ko ba tay motax nga gis ku melni imam al busairi da wax ne maran nahat adabatil bani rihu saban
1: wa akhirat